mbambara gago ke mcuiga mo ga bana te ya jewa ka e kon kana mcweni siki ntse ke tiyo go pesalam fier tag vers 11 ntiyo go te koma go nta tsa kana mki kharo sna go tswara go i makhare ta nta i kanitse hiti ga o checka e ga tsa go tite o ke se ata i go ata tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga ncam go e ga o khoma te ke tieng e te ta go te khekhe i aku yenta nga masa ya bate ke hem tui kham khwe na khwe ma khani ma dang kara la pa kham la pra to khanu khani ma ga ko ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo wa kha te ko ko te ko te na te khani nga m ku he no khani m che ka ta khiri ko mo ve khani ngi ke ho te wo sa ya wa khom no ke he ho ku i ko yu khani ma te ka ti ve kham khu kham de cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham thom ma cha do mi ko adi ta ma khanim ki kha san e si e tu si tu kuri na kuri te ata khair ye te ntio te la par na ko ta jara san ne khani che te ngui ye te da di te sa di ka wa ka an te kha di ngam ko kha di che ka khiri o ya re wo ha ve che ka khiri o ya re wo ha ve ngam ko khani che ha yo wa ha te ga ko ta ku ta ma ngui ya ta ha

0: teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Ah, piororo, ya ya ha ti ya tu ya te, kati kai. Me ka kwe to to kwe. Me ka kwe to kwe be. No tigwisa mamashi taba mkwa te te te. Taba mkwa ima tikum, mamashi mkwa ima tikum, mba mkwa ima tikum, ndesho mkwa ima tikum. Ta te te kurishi kum mkwa cheu mkwa. Denga mangsho ko mama ji gwam katao ko ta ko ke ngwa ko kya kwa te ko gyaim ko kya ye kunim ko a ta ko te te ya kuri ya cha ti nga ma sa cha ga pero ro cha ya ha te a te te ke nya ma ko te m te ma ngem te ga ma ngum a kha ni ma ngum ma he ngum yo ka sha ma Homke man, umma, dan wum, a numma, he can imma. Mam can im numma, he get day, he dark and a duty moon with your jati shore, Masha. Jamo dino, jang give toa, taco jang, a taka jam tom, the cream, a jack coma, the raja, she chee yahoo. Taco hoop, a jahi, a moon, a coana, which in charge of what the num by, no quiet cousin. When you come down, jack like. Chinde mchaka machakai kwe. Kunitwa mdama, kwanatwa mdama, kia mamachakai kwe. Kieheko jikai kwe kwe. Kara mtao machakai kwe. Ata tuwe, ata koko matene, chak mberi, ata chakako no, ata kuye. Takai kwe kwe ya. Taba ikote, kumba ikote, hakulihe. Ay, kiri dikurie teteta. Kunima, sikuye kwenwe, yakai. Guim kakere dima, yakai. Te gama tehoi. Nam kokom oi te ma te gam ki ngan ama ngu. Twa chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngyabe ho nga a, ngyabe ho a. Oi ta tama tu nga nga hoi tobe a. Twa ma, te ma, khay ma. A ho diom tu nga ma kunim jayin ko ma. Guru ma te gam ki cha, chare ko yin chay ko. Ta ako him te gam ki aki kha te gata cha koma te ma kwaba ni kwaba ndaungi be kwaba ma kha ni kara taba ku tha te ma kha ni ki kha ni ki kibi kara kha ako ni na te gai kha ni ta te kwe unwa tam tuwa ma ndaoma mama iji hwa hwa rakono tao kakona ndaoma kanye mdui bunu ma kanye Kunim am jamo kema kunim kai ma kuma kono ai kunim anja kya ye jaim ko kuta ko kanu inja kuwe inja che no kya ye ta tete am kuri ma keri taba ki tete am dikuto mtum ko tete ta jam ta tum ko ya tem khoma cha kum chao ta ko ko ya tem khoma cha kum chan angorobe Kum kota angurube. Cha chay tem kuma shano cha shungwa shi guinu yak. Cha chay tenu kujiko kacha yak. Tete etakam. Uma un tenu cha kaye. He etakuni tu akiam. Neta kara kao. Cha kaye cha chia kwa be kim ki cha koye tenu. Atu unwa koti kuta ota shi a unwa koti kwa uya kono cha am ekam ki cha kim ki koyenu. Pei ma ke kai ko to kai. Ashi tem aki denga keuma ya. Kawuri di Maya, now Tom di Maya, Sugere di Maya, Teko Kanguri Maya, Teko Ama Namuiko, Teteta, Tian Karateta, Angoro Mahambe, Aku Mahambe, Kum Kuiku, Kai Kuku, Takum Chair, Tim Homatano, Ataha, Ja Oma de Glecom Anu, Chick Owe, Tantam, Taoheno, Oma Horeno Glecom at Jaon San Janyama, why do Tiako Chiet? Tuno cha nyama hebe, takono kwa atuwa ama kwenye kukiri mayayiko cha koka, takono keu tunitamiko mkuma cha nyomka, cha amgeime kuwa kwa kunungu. Taku ama na kukenu nja kama cha kleka, nja kleka, tiku amdui mbunu nubunu, kwa mnu kwa amdui mka. Tima teta mapiroroe, Tiyane kada ta kono ngamqwanqwa machako kala khodo cha moti no thuitwa matendo chi uma nguma qhiye tiko nguma amancome gami nguma ncome tiko amgami nguma amki kha cha cha kakwe ta kono ake cha xoe ngaigcwa tako uno thuka cha dano amsham ta machaqa cha na khokhelino cha dana ko uno kunitwa machai qonga kwe cha siye ko dini machawa kwe chinde cha qawa kwe Wanda chakoma kun chakoma kwe chakha hemkhum kwe manaka ko cha yaka amkhoma no am chhei ko tiko chai ko tiko hen am shum angakwe akingwa am shum angam wanda am akingwa no am chama qabo no atatyan ekwe no kaku dinima atara gwino awe tano kum tachak ngam un e machakuya un taku kam e machakuya un ta go khali na go tsa o ja go tano tsa o di go jetse go ya no am khan o khwena khana te go am go matsa o gakwe o ri aka ta go te no go wa go am na go ta jana ma ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo ti tlo mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no ka ma tsono ga go no ta gakwe tsa wa amakhawte unkwatego ke madini khu awe de ceu mate makhwe ceu mtatya koma xuma kwaba mathako hemceu ama akome amceu manga yincam dagate ko te unga ko te tam khuma kyai karahambe natima twa gade koma unibe tete takemba kyai kara dikutomka eca ngeka ya pereno Tanga kimbo chana ko nwa ko kwa ko ngike jange theta khengwe go tsamo ba ne ati ka theta tsamo no tsa oro chana go ta go tsata no kungwa go ne ke tsa sinunge am tsum ke tama tsa nube a ka tsa tsiku ta tsa ka ngwa go a ka tsa ta tsa go tsa ak am e ka ta mi go shom ak em ngam tsum ke tama tsa ya nube jam tama tsa shibe a ta te te ta pirore te te ta te ma khoma ko dikutumka Hampe na tiku mashobe kuma tatete
0: Teu tsirika gotsi teu kwendi no teu doji te anakotinka kai kamsiki xka fmsiki

0: Into wale chigi ya wale nke sebere ke SK FM tebele me gya nambu ke wa SK FM iwi ten kia ten kami kage ngumi ya min reverten moyon manester yin hi gya ua pasisa onur vais ayi wan sebe gorube kang hi achik de gya ngwa uku yang kalaman ngake department moku gya ngkham sa uyi plani kan chik de gya awa yivi koman aga gani kunan kaya tiri gya kalik kami ku u skola hofu ayivi koma chongan korobe atngu ngosi ge jango yang he ati ge ge ge aya khoi magu gen kham su u aka ka hing ge gen ong skola hm aya khuna ke polo kone ke li popo ka gani khuna ya ge giran ge ngawan tam aya ko chon ke jango yang yi gyan wa kham go to u khula ke vi ko ma ka ati ge gen ong skola hm aya khunan hm chinji a ge gen hm vi ko ma aka gani khunan ka hete ne giya khali khom ko u aka ka hing giya wa skola ai gani khunan korobe aka ngui aka ngawshi ka hing giya to kham kham ko sung u a chigan ki aka ka o yeng giya wa ho phong ke skola ai gani khunan ngi a ge hun thwa kham kham ko sung vi ko ma aka gani khunan hun twa ge ga thwa sung u vi ko ma ka ngi ge ong class kamer hun aya khunan Africa Dali Mpofu kang hi ya achik de gi ngani kuno ko ang hi ya ku ya MK Party ki halman ngka President Cyril Ramaphosa ki tisa kang hi ya khamsung wa kan e divi ka de gi veskapu ai hofu gani kuno ngi trois kham kham ko so first la kha yang achik de gi ya one article 89 ya one kan ngau shiga sigi ya khamsung wa chika anki ya tungu aga gani kuna chigdi giya wa chika chigdi giya wa kam aya unhuan u walang aya ngu unhuan President Ramaphosa aya tungu aga ngau shigi ferslaha ya ngaya giya khamsung tege sing adgi gi hng twa kam kamo kwe sing u ti kang aga gani kuna kan sigi ya kagaw ke malich ngang kang he chigdi giya wa 500,000 America dollar aya ga kan he chigdi giya hukin nga ya plasi yang higya wa pala pala aya gani kunan povo giya ama de ki chigan giya thomso ki mk party gani kuna ka higya tu hm divi ka thoga kham kham go sun u chika hm aga gani kunan hm ka achig gi hm sobisa u kan en firin fiarta aga ko bi sa gadi ko yan chig giya wa james sernek kan hi ya achig gi gani kuna sing gi chigu gwa gi ama kan dia giya wa vetan ang hm awa kama kwen ka isi gya sing uwa ngaw aka gani kunan tisa ka ang hechik gigi mwe tisa ang mwgu gien ya kaw ka ang ikan diyan aka gani kwan sing adi gya ang ran ber ay hofu gani kunan ki tam ya ang chik gya wan siyewa ki September sing gigi ki kong ang hulang hayi diwi tak gya sobesan statu agya kam sun u chigang aga gani kuna ka ang higya sun u tisa ka ang hechik gigi mwe tisa ka ang gani kuna kwan teke ya achik gigi hung kam kama ko ka tisa hung ka ang aga gani kuna ka ang sigi ya sun wan sa nek ke gani kuna kwa n ka ang higya mwe tisa ka ang en ngay ya gani ke aga gani kuna ka ang gigi ang makilanga kumisi ayi gani kunan ka he nisi ayi dalak o tik de gen hunga kupla ki foto ke gani kuna ko anka he de gen hunga kuya maklanga komisi ayi gani kuna tam ay fasi nisi ng he tik de gya wa das nim ayi gani kuna ke iran ka he agya khamso ka e kyanun ya te ke sizi ng he tik de gya iran ayi gani kuna ka ya wa vegen a kwa chong ya gan ki ge ge tin ha kama ko tyan america a yi gani kunan chi kwa de ge chu ge kwa ka chong an ta ka kwe a ga ngau shi ga shi ya kham shen ge chi de ge ya wa chi kwa i di har tin ke khal ma ngang ka an ka he iran yi he yi minister yi ge ya wa ka sone tin a gani kuna ge ya ngun ya wa na kam kang he chi kwa i 18 ke gani kuna kwa an singya khamsu wa diar tak ke agustus ke te ke 2 ke september ke tim ha ka ang hechik de gen hunge condition ka ang hechik de ge chuke kawa ka gani khunan tik khwa ay honor ten twin en fiar tak kalam nga si gen ngong hari chik de ge chuke sa kama ku queen ka ang he e 7 en 6 ta khawita mani gen ng kani khuna kwang ka sten ge khamsu wa ti ka ka gani khunan Iran khaleman nga sing agya thomson watin han aga ngawshi kang hechik de gen ngul khalik thome ko u rin aya khuna ngawake jordan ke ti kechik de ki irak ayiqini khona ku anhe tingxaxi kethu ke nqalo xhama kuya oshinqi kethu ke tingxaxi yani khomse nqaka nqoshi ke tingxaka nqaka jonqa kanthi ke ya fie is a nqaba ke iran ayiqini khona ve ke jonqa sitene ke ya xham xhama ku sing wa chigang ka sitse ke tu tingxama ku ke nqi yang kya yuli ayiqini khona omtsa nqhumi ya severi ay fasire ke mtsa wala divi chigdi ke ya wa akhiri khamja dire ke ya samtsa nqhumi ke iska fm
1: kame tsika siebe tsamoko 5 minute nge karagwa xka fm ki no bori he esere matra ti tomsen norem listo minister he shure kwe siviwe warube ngate khasi o department e tsika qeji nyamoko jao ka sanu Nimbere wa jao he shure hofuna ki ngo kun ka kaisham kwa rube nga he nungushu o tewu ka he South Africa si ofre ina khanga shure hofuna te mato si ohem polo kwane ki limpopo si ki ahe kuye tim. Ta isi dri nge kwe khana kle oroti kwa na he khana chaka kasa kle te shure si ki kwa na nge te ko he mogu ti yasa Tinu ngo mberewa jao he e khana mwoko shure o na oka khana kungu kakaisha tako shubu kasam. Gwarube nga te ngara jao he hinye kluk ehe shure o na o manu he ek akoro khakwe kai kushu ani gyam jaan ana tam jao si jaha kaisha na khakwe na ana mwoko e klasi si oki deo he hinsa ne teritam. Advokati madalim pofu ngama khama tema tema MK party ngama president Cyril Ramaphosa ma amboro nga karati ngwa tingwa he viska pusi di kliu di hofu ki si tam si artikel nyekhen takhtaha kun kakaye ku darnai he aja kai khabana kyare karamu wete aja tama ima anka hak unwote president Ramaphosa kwe teke hofu amu kuchiri Atamsi garahi tamme ankara aja mu aiti emma tim borunga atlushane timu supe emma ewita aja emkai president de kwesiki em jao si tike emma kwa hwaita nem borunga si 513 tak tak deisen de america dollar plus em pala pala kwesiki wehi kwana sikam mpofum shwe de kwana no emka parti he do de khabana kha a fersla kha si tsewu ko mu ti ke he aja a kara ma posa i ka te ta ko o fu di ke gi te yo khama a kai kai be ta e ma ke ka te tam firin fier ta kha kuri khwe a ho tlung kara go te ko jem shi sharne ti ne ma ho go ti go kya ngi hima ti ko e wi hima e ma veta o ro hi te de manda de ata khama kara kha go tha gi ti ya kai ti kai he randberg sik de landro sofu ki kai tinu tshwiti 7 september khabana ga ma sik kai gutam stat mang arati kai kai he ke go khuinu khana te abasi ta khunu sharne kma ango khana tsan tsuseng wa adam nama nge tingwem ki madlanga komisi o kai sik go iku kyamuti bori gara koma a ama aja kheye hi ama fota hi tsamsika tsum mushupim ta khamati ta kai kwatiu bori shi okhri we tasnim bori ang kuna iran jo ka shwete ka khabana kha seisi de iran je ami ang oti america kaudio no de ai nu america si di kawo ka oti ami di ko a 13 ka si khati iran si de minister cho ku jawk etrma ko nga te u ka esika 18 ko kuna Oti nglek ay adertah Augustus iki yamoko yaku 2 September ki khiri America si ati tawo de kona ha firi shebi kwen oti khawana ase ko ki an kona ayeti kim ta kona 142 ko kona ku tim no aki 76 na darakona ase ko si ki kayo ya tinam Iran khasita ma khas toto kyare kar tawo ti tawte ji a ta khuno kwe hambe oroha kharu itu tru fray jika america su undaji bahrain siki tahun jordania ki nu kuwait nu iraka kitam kaugu kaugu nyam sana khati fi is an iran heta ni vie ke siki nyam kara yulim khri uski kai kaugu hu hi kai ham at ya ha sibe iri bori e khiri ngwe tsu bori e tsa te tse tse seng tsa me akhiri tsa mno xka fm kim.

0: teu chirika hoji teu kwendinu teu doji te anakotinka kaita msiki xka fm siki
1: ha a tinke khorete nu koma te kunwe ko pom ka pipi pom ka koma cheu kwama an ke watiko he cheu mkantwai am eu anke e ya khusha reshi ngwa khobe tradition ang na arti khotsana kwa hete ke reshi khobe
2: en ku kwane tiba reshi ngwa we ten a go ju shota kwana sika ba ngwa
1: tinya ku ku tiya hete be na bibia ma bu yi ko cho ngwa ya kae ko ta khute ta ko ngo am ko ngo te shi
2: ti ta ngo ta we di ngwa mtse ni
1: ta ngwa ko ta na tsara ta ko ngo am shutu ma yen kandi kwigam kara khweta ya kan ka shutu mawuri kongo unwa khweta ya tam khem khashi mango wuri
2: kan wuri ma hinya khweta
1: kan wuri mshutu mkan e pamma
2: ta kono kokho kya masini ngwa manna ko ko wata kutim te wata ke
1: ngo ni che dwa du mango khweta ngata kya ibe kha kho yoka adun aha
2: nngwe kya ko ndo ngwe singi de ngwe kya go di sota kwana se ka hinde kwana se ngwe te wo te o kung tsam siki
1: nngwe kya o sia kom kom si kwae kwae ta ne trimbo ko e o me ge kwae se sen kwae no na sa ka ung ata tore te che ri ka he ka re go ita ma hambe wa ra ko dringi ma ku ki te ko no se re jim kwana ka ge sha ga trimbo ko sha ga sa ya no tom tom twa he no makapi si he ta dwebe no na un
2: okay
1: no te te wa ti am mm ya ta be no ma no ge sha te thu khan twa khwata na ko tsama khwata tsa mpoto mqan shim ki ngwe khwita ya tuji kwaite a ke ri khwete ka ya thu kha khuri khuri na khwata
2: tsam ko jeng ko mtsa ga ti ti kwa ko te
1: ha tsalu ama poto mgwe weko tinya David atamiete no ngano poto kwe kwa be
2: mi tum ko ma ham khama kwa to kwa dima
1: ah
2: okay oh mo sa ngi

0: amita kuma ta nan o jam kana cirka tsaye ki tsaye ta o ji ti sin ya ta hiye tana kana jam shi ja a tsaye tsaye shiki
1: tin koma ne ayya ne ti kyasha
2: jam ta ti tin koma ta hiye ko ta ko ta ta hiye ba ta tin no ko no ko sa tin sin ma tin koma ke guru ko ya ko sa na ta ko sa ni nan em te mangata ti kai kara kongu ya tera ken kan ko khwese ya khatara ti ta saum anja sika to koma ko te ko ta ko te te te kon ore ko te ma o me khae ji anja ke kwano wen we ma uta ko manguka a khon qara khon te kame am humka am ka ne to wen gore to we ne ne to so ta ben ne tem ken dem khoma ento te kara ko ngwe te ding en ne chiri ka dia gain kara kan ain kara di gain ka da shao ka kombo mna
3: deu chiri ka hoji deu kwen din deu doji de anako tinka kai kam siki xka fm siki

0: كيم تاو لا جيتيك دي يا ولين كي اخر اس كي اف ام دول ما جيان ام بو جيوا اس كي اف ام اي وي تانجا تانك كم جا جيم هم يمين ارفرتين مايون مانستر يان هي جيا وا باسي سي اونر فايس اي وان سي وي غورو بي كان هي اتيك دي جيم هوك وي ديبارتمنت كي يي بلان يا هي جيا تو كم كم وس وان فيلون سا غاني كنا كان تيك دي جيا كالي او اتاك او هي جيا وا سكولا اي غاني كنا ngausi kang he ya atik de gi ko ya jango ya gi ya ong lu ng ga wa ichik de gi chu ge ka ya khuin mu gu gi hen thot tham tham ko su wan school ho fu ng ke polu kone ke le popo a kuna ka ya de gi ng go ku ng wa yi yi gi kham sung fi ko man ga gan ko na me ni gi da cha u un an nga wan cham a ko cham ng jango ai gi ta ge ng wa kham go te u khula ke fi ko man ga gan ko na ge school a ng ng chin ji a de gi ng ku ni sa wa vilung sa ngawa ke vi koma aga chong gani kunan ka higia to no shin shin uta aga ka higia wa school hofu ai gani kunan korupe ai kungui aga ngawshi ki chigang aga chong ya gia to hus agen kham kham ko sing u school hofu ai vi koma aga chong to o ke giga tho kham kham ko sing u class kamer ai gani kunan against vi koma aga chong ka hichig gia wa higa tisa aga ngosi kang hesin agia kamsu wa atak o ya gang ki gyal agyang ai hofu ikorleni metro plisa ai wa chules ma kon nazi ki chik diki lak o fai fi gen yang hig gi chuk pang kan ulang khuben ngai gi gyan ong brak pan ai hofu gani kuna da sang agia sobe sang ngawa yin lak o ingka sang agia kam kam ko singa gani kuna ko ang isizi yin khawita mani yang hichik gi gya wan Fleet patroli ayivi kuma panga kao ya gayang ke. Chan meri, estien, ya khawit tamani gigi ng lang ay gani kuna kansang agia kam kameso opot ayi unersuku ya ang hitik gigi awan. Namsa, masuku ke gani kuna ko ang kansang atin gigi kam sing uang lang at susubisan. Isizi ng sing gigi kak kame ko ya gaw chik gigi awa chik kwan ay gigang hong kong. Nga waki tsaan ki vetan agigang awa kama kwen kang hesing agia kamsung wa kagan chik de gya wa Emmanuel pasin ayaka ki prakpan ayaka ni kuna ki kaw yang kia tuwersin tuwin tuwindak ayaka ni kunan masuku nakam kang hi agda gigin ung hofu ayaka ni kuna ki subisa kang agaka ni kunan kang hi tin chik de gigi kali u muku gihin ato kang agikan diyan akunan sing atinig de gigi kali agaka ni kuna kwa Filyun yang he halaman ng kang he at tivi chik de giya kong hofu ay gang yi ng heki giga kam sung u chik kwan ag de giga cho ng chan wan ki hula ayak gani kuna ki pitoria kang he sing ate ne giya kumisala ngaw lamaku giya sobe sa kamako un ang ngawag gangan ngay ya gang he ag gani kuna kang de giya ngwati sa maku ag gi hong tau kayan eki gandiyan akunan kang he sing de giya chuke sa wa gani kuna kwa Kole ang sijik de gigi wan ang ngawa gya wan kulang aya firu honor ti ya hi gya wan. Tsaan, kichik de gigi kanu ngay kwa uwa yi ten teng kang hi gigi ng ya vi kuma aga gani kunan kang hi sing a gigi kamsen. Filyun halima ngunga sing gya ngung ya tegi kaw yang kya tuwer sin tinin aya gani kunan. Kang hi sing de gigi chuk guwa ya ki ya vi kuma kang hi chik de gya wa Johannesburg. Property company ya gani kunan yang higya wa JPC ay gani kuna kwa hetik de game kun wa hoshi ma puru ay kan de ya kuna ya de gida kun ke pitoria ya gani kunan jang hum ay fasi tik kwa cha kuben nga se tik de gida tuk ngi shu ya cha bu a ko lisa ngi ke gani kuna gya wa no pol ay ya kunan tam aya ni kha chon gani kuna ka hetti aga ngauchi de game ko kunisan gani kuna chik de gwa ne pol aba ke tibet aya khunan yingi gi gan ho thame ko sim uchi kha ka de gi ga chukho sa ka ngan ka hin khalam ngi achik de game ung gani kuna ka he sing gi ya kham thame ko so tin aga ngau ka ang he chik khwa na kisi de game ung ka den aga gani kuna ste ne gi ang ho thame ko tu de gi che wana o wa gi hin ke gani kuna kwa ta khuin aga ngawshi ka sing agya khamsa wa ton aga chonung chig de gya wa chi khwa ai de sin tu honor tin kan hin sinteni gi konini wanan gi wa yi fir de sinde kin khale man nga kan he sin gi kham singa ti kan ki season 20 ki a gestes kan ka tik de gi ngoke condition nta khwe kan sin agin group an gi wa chabun a yagani kuna mugu gi nta khwe mugu agin wa khame ko tuchi chwa gi yi ngeteni gi chwa hi ti kan aga gani kunan kom tang hom yi ya akhiri ai fasida gem chawala diwi chik de gya tiniri kham ta dilagya sam tang hom ki iska fm
1: tsame tse sika akhiri amoko 5 minute nge kara ho xka fm ki bori he e swere matra ti tom tsen norem minister shuri khwem si viwe khwarube na ti department de sik heti gara jau mbre wa khwe shure o na ki khana tswa ka ika se kya te gure be tse u ka he esit africa so fer ina khanga shure wo funa te ma ko o hem polo kwane ki limpopo ji ki a ki khe ko yetim kana o drin e jo o ka he khana tse ti khana mo go ta ko nmboronga kwa ra sa shure se ki tswane we o go ngete na o ko he ngo ti ya sa khana kya te no shule o na o mbrewa jauji khana tswa ka se kona sika khaji shwe ti khona mbrewa jauji ho eita tenu shule wo funa perena ko monte be class ji ki kai ku ji ku monte ka jam kwa ko qara ha ku kha ki ti ya tai ti ding wa ngam o ho hi khone pa o ma ekurleni metropolis su ga julius kona zim de a tahunu feifu ko kuna hamta kai kai tena u khoma jika a khanye ti wa nyama ko kajate ku ngwe brakpan si de landro shofu kim no nen boronga kom no marseishi ma a tai ma tena kya ti ei polisha na blitz patrol te ki tin ki kretre gu te te inkwe juan marema a ekstir ma hanan wa sa te ti ima boronga sesha gu te te hi go nom sa masuku ya pereno go hana wa na a ku cha na hana kuom tam nen se si kuna se mburunga kara ho mburunga ji ha ku u di kundi ai ho thu di ta hono veta an ka ha ina ngia ye ho se tere him ta hono a ki mburunga kai te ha tum kho ma brak pan ki ai ku te he ma Emmanuel Benjamin ina kuin ha ta ku di 2020 da sikim masuku u ka se ka ho fu an kara ti mo kona ji ma aja mushupina kana kuta ko khunka gwe adoi qara ho kha ki teno piet felyun nem procurier ma kam jaw si khoch iri na ho hima e ma khawana procurier na jawe ta jika khawana khoma sika o khurina cha hem boronga de ho tai we kwe ho fu pretoria de ke ma pereno tai kai gwe ye tingwe jiki ama kweti ama kwangu qara ha ku kha giti ya ta ye gubetam ama she ku e wo ho imboro nga nda ni 400 ji okasi churi di cha di e tam ji a chem di be tam chem ho kwa i kara ngom di feli ni ma to ka ti ha ku ri 2013 si ki ama churi de kwa na ka tundi ai ho a Johannesburg property company te ki ti ye psc e kunde a tu kara hitam ma khosi monpuru jeresiki kyamwe e ho in pretoria wa hanu kwe borish o kuri ohem tam kwe a kwe ha weti nepal siki tui ho di kwe ki arahi a ne he di tsenge ho ti yo sha a hore na ko tanti ya kona kuti nepal ta hunu e tibet tam no kwe na a kwe di jao a jao ku am se kya kona a geji di nga krasta si kisi woti a tsam kwe ane nga kwa nai ka hana nyama kwa ti nga ti kunga ji a kwa wasana i kwe ji enu kwe na kwa in ha wegwe a tam nge hu deishen te 200 ti ko kuna o ti ta hunu fir deishen te ko kuna cha je hink aya ha gyao hink aya ti ngi kiri si sesin tu ndak akhiste si hinsane hik tam kham no whatsapp ngrupu anakai kwa ti e khau kana no khana a ka kwati ngo khana gyao ka basan ga ji ki enu khwe a kwen ha khana wo gitam ate ya ha akh iri bori khiri ngwe ku bore te khabana kha tete gu tsame tin ire tsam no x ka fm kim

0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Okay, nna mo tie kwa tia tradisi chiri ka kwena ka khuhe kwena o henun aki ako jemanda ko ha masasi ga mate ko project bastir der ma belis de fana pama mate sere mate ko mugo ngande o kwena ngute ngho ane ko tin kwena kare mana na ai na mo ko numa nda ga goji ni sene to kwa kireta ha cha mshika
3: mbamba tie ko mo tin kwena tin ta nyam o swegwe ngute o kai no ke tie de thoro ga nyamai ngane smith drifka yar tube de sin tube tite oro hiye atetika timo hi kwe kutetika insane kun khona vors de se yar 2001 ziki khona yar 2002 ki nyama hi te kain ke december ke ko go jiko we khona thoro tinu tra ta khona atetika te ki tie we nga o so te nga we go ko te ke te ata ki go jiko i no namo we tinu ngi footprints of the sun idie nge u khona nyama hi no ange ukona nyama idea yat ne kote ka tsite hinya ko tinyo ho su ke tsa hin ka kwana ba tin tinu ngi ukona kedzi aka hin ba parasi kino agara hin kwana sika sika tenno mote ni wa dam ka kite ka tir dorp ta kwana ka te u tsirika ko dzu hi we so tinga a kho te ke he december ke he kuri september te khwete no khona ta te ka ne te hin ko nga kwana ka nge te nga ba wo kha tin no te woti mfonze tinano loto kona teki karati mfonze kuiha kuri kwe tengo mkarati takono department uresme teki karati kha sere te tengo mkata kabana kha so wengi tengo mkwa ti nga usikuwa na te angom ote he ate ngo mko te kakara kono yuko zi te angwa ngiki nisa nitako kwa zi ngo twana kasa na tebe tirika kwa so twana tamamu te tirika kwa zi nata iri karata ndakara kawi

0: Kam tu mwen tali sin katam dwa sin story nga ou a khawo lo kis, he ti ge dri beri men, beri ay dri. Katam wak nga wa mi pangama piter, ta dwa sin brengi sin ge gebo dwa ge vore damo ou sin, nti mwen ya kome ge yan kaye, ge yasin nga fotin atwa ngon. Kam tu mwen piter tak ngam ko, ge studio ngon, te men pou kwen tunga mat agye. Kam tu mwen piter, kaman ne wa ama jala?
1: Moro tunga igwe. Moro mi kalesin kwa chit kwa sa jete tiang.
0: Ka ngin tunga ma, ka wachi ge wakam hum, ke ma diwe sing a. Ma sin da mauna gana kung, chik tuwa ege a gana chipangi, o chige a kinga, chichimong atwa ngin, ta ge prengi atwa ngin kwa sin kanga a, kamani kinga, he chige papa bere, a tani kuna ge, yamani nga, tamani kinga.
1: Tunga igwe, kwa ang ma sin a bere nga ide.
0: Ma juwe kama kam tunga ma gana kini ka sin, prengi a ngin, apun nan hegi ke wa mam bir ta mko lasti karakter gi nam ko wa baba bir ikawi ko bere go ma bere de heti gi bere ay dawa mi dal sin kawi jala mko nga sis mo dun tat en a ya ka ke wa bir ay dri galama galama gi gi ya bir ay dri ki gi ya it o mun kama ko kan gi gi ya nanu ko ra gi ya papa bire ta gi gi ya ide baba bir kam ni ko mun mama bir kyau aike on baiti mun kan wa papa ehin ngam kalun ai kau take gawo mi sa ni taka na ko kam ta ti de ngwe ngam ka da wa bere ma ko de tude tuke ta ka ki ka ti de mun ge ti gbe ake ba khawo lo kis e ta man nga da ge ti gbe ya bere drinking e koko ti ta ko ko ta ta muni uti de gawa ka gashin ta fala ta fala ta tsi garu dri kudo dri kum a dri on beti garu ta dri tsige he mama bere ka koka khawo lo kiske wa chit khitre ke tsi qaba kwa gun na ke qaisa mama bere ka ngau ngau ta khali da ke sin ke garu a i to kwi kama kwi ya de khali ngo di wit isa ke a a i to de kaka ta ce wona garo mun mun ka dawa wi yakin ne hin jala makam in kawo luisi ga hisin da ga sin talo edri ga sin talo a yewa ngawi da ga sin talo mako ya dawa wi in talo talo boma yake wa mama biyar wi ya ga sin talo ta ga kisi in awunna da he di dan kam ku ya ga in talo ka pasimi ya ga wai mako mu da ga ni ka pasimi da wa dawa wi in ka pasimi ya ga ci ga tuma flur o machole
1: yo tunga igwe ya khalo ke mastan khwe chole tamada qama ke ya wale sa ala queen
0: ya khalo ke ti gere geng ta ke sin flur mande ki kho ta ke besle de mugu tram trapo ta ke sin gani kuna ndia gani kuna ndia na kamera ngi ke bidi madri ta ke sin bidi a ta ke sin bidi mako ta ke sin tangesi ta ke pasia il colo bete kamako e shogo la ki ka tudi ota ngi kamako ka ki chogo na ki ka tama ti atu ngi ya ka ngi kamako a chobe de ka ngi geya ya chuke tsa kan ka ngi sin he bere dri ya chuka o singa gichi ba ba bege singa kalu singa guto ta ki ne ti khomno pere ka ba chunga ta ki thalim tas bere ma ko gi sin de sa tsa bang ta ki ne ti tswa ti tsa ko ti gem to mi tama ta gun na gun mona mun kam semi kalu ce mu kama kwe ka ngau di wishin na wishin chalo ta ke sing mi chalo ki sa kwe ti tun mu gin na mi chalo ta biere de na ge sing a chalo na ge ni ha ti tun mi wish ki kun ta ge si
1: yo tun ta igwe ka ku la tam ta ka khan ha ge mu la ta ta no ta la kha wa lu ki si
0: aha ti tun mu ti tun mu di ge ci ga wona ta ge ta mi chalo wa ge wu zal mi chalo wa ti ga ngau di gin dawa kina da ke tuwa chalo ka ge sin chalo ka ku ni tige sa akwa kwi ya na ta ke ta da ke tin da ge sin chalo kum ta ke sa kwi ta ga ga ta ke chalo he chuwa de tigin ba sin mi chalo ke sa kwi yi kum sin e bere dre ke in ke tu ga kamare wa ta fal din igma tu na chalo e kum sin yi ge wa hanka si ko ya kama ti sin ta me ko na kun ni ke ko lu trapisi ke aba tun ke wa gani gasi ka ga unya tita wa ngi ya shin gani ya shin ta da kan si Ademakar. Yako and Dawa, the Gatodagi, mustn't I want to come with Gabon. Then Dawa, dear Yako and Dagi, mustn't to Quatitan, Quatit the Gatua be down. Baba Bill commit the Ganicuna. Yako, how much I guess I'm like Ganicuna, the Gatu and this Abadagi. Nde, Mba, come to me Ganicuna chasing to my. Yaba, Gadi, the Gate. Oh, listen. Timogun said about Ganicuna. Yiki Kung. You drink a matiasin. Kagasin, how low keys. Two word our beat the church are. Dava Kanki, quant the kitchens are. Chitwangi, amateur words are. Bearing lying, Baba, beer a kitchen. They clit at our sa mokwe. How low you got your quay, you sing, beer a drinky in. Gagan. Aki Ali, the kitchen. Tell them agree. Kagan the beating you come. Lemon to a trapu. Nigga camera, compassiwa. Kagumi did it gum oom, quench e, and gummy kau, classic to one. I get gummy, the beer gig ice are quite to young chuntua. Dambo, you talk here are the jotum tank eye. Quatsia beer gigwa, Havolokis. Equa, they meet about him, never are. The maholic twigs are, they gum oo. Got the awake much oo, Kakawaga. Can't only hug the wuna, quasa, hicky younger, she talk quasant awaya, or to talk here.
1: Yo tonta. Makunta ge ha lukis wala kami tya choy tonga le kama kula.
0: Ya mko ge kango de sa akuchi shumuda kam kosa. Masun e chik de. Ka chik de fam ko. Su an. Sang a masu an.

0: amala ka masu ntam ngam ko isa ko mun ka ngi ko program ka ovan aiwa tam ko sina tele tam de ngo kama ko ida ngo ko kam ngo ko de uno ko ke ka tem duas ngo ra usta si he has artis mugisin ye ma lungi sa ngale worda he ti gisin ngi ma wuzila ti sumu mu kulungu sa te du sila ka tem de uno ko ngo program ovan a program kam ngi
1: ito do sila mi ta sa tem no no ga sigama kai

0: A mi te kwa mwata nang un jam kwa na chiri ka tse ki taye ta un ji ti sinye ta hiye te na khana u jam si ja a taye taye si ki.
1: Jam cha ti tim kwa ma cha hiye kota kwa cha ata hiye wa ta tim. No kono kwa sa tim. Sing ma tim kwa man ke guru ko ya kwa sa nak. Cha kwa sa ni. Ngan em te ma ngata. Di kai kara kongu ya tera. Kang kang ko kwese ya khatara ti dasam anja sika to koma ko te ko ta ko te te ko ore ko te ma o me khaj anja ke kwano uwe we ma uta ko manguka na ho ntwara ho nte kame am humka kam ka ngeto en gore to we nga to so ta beng tem kan tem koma ente te kare ko ngwe te ding en chirika dia kang kara kan an kara di kan ka dasha ka kombo ma
2: Quite away. The Kaoki are the Kankarakian. The moon at the Sauma taking gear at the Havana Kabao, Akan to take with it and give him more. I did do as it up to a thousand Kumo to go to Kiri. Yato did that extra. Tokia goes at the Komoko. The Kian Karakai want oil. No tell that Boris at the Komoko. Extra FM. Let your Kongoro.

0: tiri garoti teu kwendi no teu doji te anakotinka kaitam siki xka fm siki
1: bamba bamba xka fm keke kunteke kunaka ay ncamo ncina khoma sika mokota kuzi uyinkazina khiri khiri na ntipiro mashamaka ngokuchamchati wasike tore darana ko te kuzi cwa kuzi ncha kuzi cha ngicewu veda mahano ncasika te kwa khwe wo khata te wo kunta te kutamhano ndicani tiye khwe anqa te wo kujoka ncamsike te wo khati te o shoto tirika tridi na kam kuri tsisen te tridi ncam te mtsi ko te kha yo kuta ki kwa ya khwe tsara khata no tsweno kwe ka itloji tridi u chan he si wo sene te kang ngungu kanu kuri ste ma kang nqa wo khwe ncidi ku ka heji tridi tsisene 1959 sekan tiene no awe andara ke te him kwa ma khwe dam ta kam ska dhana tsene khara go te hi khwe dam ka no e ka te kwana sika ngam kwa dam tsene Dr. Oswin Kugler no ama akoje akaye ane tinigen 50 sika no akoje kera te ko shuo te di khatwa khwe dam ka jawe ko tano tsene e kere mana ko dlo ma ko kwa sin te o dam khwe dam he ka yego veta ko maka ko go veta no go jite akla mate sie ko na maybe ya ka kwa ko sonara giria kya woko German ka no te ki tama ya khabeje charati kha X ka FM platna ke tina kom sa kha ngo te o akam kure yo cicici cije te koma ko tama kana heti yo ke dango e khatu te te di kama ka wako te aka kama go je kya ra ka kaya ti kaje na go je ha ka ta go no te kha bana cije ai ha ja te koma go nji yo cici a kam te hem kwa ma khwenta ja wa kaya ko andara tsam se tsa patra she go khom ka kare ke tin an ga tswa si amakunda ziki te na ka kaya go ako nto te ibre ga qhaqa me to matete ja kontra
2: atiu dara ka ritiu kum heti kum te ti sonar giriara ti kwa ti ve ka ti si wo guta a kum he ti kum he ta sa kum te tam khwete de conference te u de te tinga ti no ngake ti ta nga ka ja wo kuta ko get route boden te ti kwe ti ta tinga khasi kwa project te he government dem jemen kum ka garana ko wotinge ti darana kungye Dr. Oswin Kugler ta akti him kwedam takti him kuam aikaifa tinti aki darana ko sietin khaya ti tuji tsewatin ki sticking wa ti ku karma ko karate tinu ti yako ti un katina tanati haroku tinu ti tai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe a dure kara khita tiu asiwo ti khana no khana ti twa ko ya khoy ki kya yego ta khat ma inta
1: motetto ki shubu shube a khoy kha kha kara tamen ma tsaka gara de khoy no te o he te o em chiri ka bu shot ho jukle o wari shem na shubu be a khoy te a khoy ja ga no te o rado sho anis xka fm ki kona adam jika a rado ki ja uto ya
2: a he te ka kwa ti kha to anis o kano te motino a to he dure ka to a wa commission komar internet ji ka ka khuji aji an khana me ti ka ai khana skom nu khana kiri ka go da ma awa ha te ta ko ne nu si te ti te di hati te na te te i ka go te am internet ji ka na ha ta kum ka ti ma aja khu wo orita ti re te khu wo orita kham dom te ma agi tin kha khana na khun ti ta ni
1: no kham ka ska kure sa no khare kham ti
2: kama kure sa no khare no kwa ka eyo ho intati swes komiti mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave tati sfermati
1: kaya te tsai ko te no ke ka mo ke ka go ma te swere na ya khiri na go ga ma go tsa tsa te ke no makasi tsara ti rita jemen di kore ntwa ma go tse o tlo kana si tse o go ente o tsama ka nte mo te di ga tenga go nwa ga tenta no an kya o kara tsara go ma ka ntio ke gore na go ja wa ka ite de short one te ding re ntwa mo go ma ka go tsa ja re go re te a pa ndo de tsama go re ga geo geo re nda ke go tati a ba yo tsho go geo ta ke ke gore re da ke ta ke gore ntse o tya dogana ke ju tre ke kana go kombe na ta ke gra a ke te go re ta
3: tan se ambaran vengo von andara

0: tekuma ta kaya ka ha je o ji aji te kiri je na kiri ma te ji nda kuri kwa ya ka shuwa kama sana kwa tako manja shu gubu sana ngu e gwa ki kiri na hinya ta kutu mba kuri mga hea mu tu ka mo kama dengi kota ka wana kama ya kare kwe siye ta gwa wote ke kama te kwa nekana kwa kama lena kwa ta hoko e wote ya kama te mga hea nge kiri ti aba ki enja kuwa ngu tu e chay gwa wosene huwoko tekuma ta kaya ka ha nji te sonar gere ak ay maye geoji german ka tena ji womade ji te o kam grine ndine khan 50 geoji ka te ko te tsikan te ko ndaji te o chiri ka hojon te o shoto ji agrine ki te hendi yo ki a nde ku ji ko mata ya ka te go kha khire go ve ka ko na te o dara ka tsika kenya kwa taxi ka fm hone ti shebe o wa tro ne khaskin ndo te ko mata ya ka te na te o kam kuri go ji ko mpa ta te ko kam ji te o kam kuri geoji agrine te ko mta hendi
1: Ayacha, yo, Ayacha, uwa kacha, uwa yacha.

0: Kim cha wala ki chik di ya walim ki tiniri ki Iska FM tole ma gya ngambu gya wa Iska FM ay wita ngya tang tam ka ki ngam ya ming arverten moyo Khautin ay Honorable Department agya ok uyang khalamang nganti gidan ng planning ay ngau ya hi gya tu khamsang wa skola hng ay gani kunan hng yi ngki gya ga thwa khusa khama khwe vilung sa aga gani kunan ngau ge vilung sa kao hng sing agi gya chuk khamsang wa gani kunak wa Khautin ay ali ariyan chik di giya wa lebu khang maile khalaman nga giga kuya media ay gani kunata ki chik ang yi giya tun wa kama kuy sing uwa skola hng ay kuna hng di giya chu ng kama uwa vilung sa kao hng yi ng hi giya wa yi ngum ki gani kunoga sumgu gihin twa kam kama kuy sing u ki yunga aga gani kunan. Kan ngau si ka ang hiti ni gya ngung hea wakan ay ki vilung sa ka ang aga chon ngung ka hiti ni gya tu hung ka chik di gya thwa kama kama kuya vilung sa aga gani kuna ka ang hiti wik di gya tu ma yi kai kaya ngau ke bunga ay ngale ma ngung. Chik go ngale ma nga sa chik di gya da chwe gudin ama kan dia ka ang hiti gya uan. Kau ka ang hiti gya ngu kunisa tenun ay kuna ke kapsta ting ay kunan ka ang gya wa ching ngay ay firi chik di gya chwe kau lukasi ang akunan. Ngay yag dan kin a chong nga sing agi yag kamsong o kuyin chik di gya wa en siya wa ngay yag gani kuna tum kama kuyan. Gani kuna kwan chik di gya wan. Mula weng ay ya ku gani kuna kwa ang hee sing di gya chukwe panggang kula ya n. Andre Trout yang hee gya wa plisa ngay kuy hana kao gya ngun hiya ta ki ngwa kama kuy tu ka ang hee chik di gya ngun gani kuna kwa ang ka ang hee chik di gya ngun kama spider hm ai gan kona ke province yang akuna ge kam ka panga kai ge ding wa kam go tu la ya ang ai ya panga kau ti ka ang he sin chik ge chu kwa ge kan kona kwa en yeni ke ya ko ying chik ge ang polo kona ge le popo ai gan kona ka sing ai ge chu ge am ge ya wa tho ai chu kho kwa ka ang ge ngo ge kuni sa kho en aga gan kona roli ka sing agya kham kham go singa kani kuna kwang ka hyak ge ngol olya khoi ai khunan sing ateni gyang wa kham go sing o thon ai chu kho khoi kang ke gani kuna kwang ka he olma ng se chik de ge chon mon yan chiga he ge ge condition chang hm ai fasin bungang de ge ng kozul natal ay khuna ka sing achik de gya varski wa gani kuna kwang de kalak cham kang ngoleng aga ngochin ji waka ngi ya waga nga ge taliko chik de ge thwa ngalo khama khwen ase ge khom sen de ge taliko ge ya kan khama khwen gani kuna nga wa ke dan ka he ge ya khari khama ko kan aga khisi ge province ya aya khunan yingi ge ga khom sen chen ngoleng ge ngochin ji ko ge ya ngun ya ta ke khiel flak fir aya varski wang yi ge ya ngun ya wa gani kuna wan ta ke dan aga ngochi de ge ra thwa khali khama ko sait aya khunan kan hesten ge ya sen wan underberg aya khunan ke khabit ya ang aya gani kuna ke Peters Maresberg aya gani kunan yitene gya varski te ga aga ngau kang he chig gya khali u si aya gani chig gani kunan tene gya gira thwa kang khama khwen wam chang hum yi ang ya tinirin ai fasir gam chawla du chig gya wa talfiri kham de dire gya sam chang hum ke iska fm
1: tsame tse sika tine tsamo ko 3 minute nge kra kha x ka fm ki bori he e sore ma tra ti tom se norem khauteng ji o shure department de nga ti khana te ti go ang tsau shure ji wa kha khana tu tsana he eng mo ma sha ti un men tsana ka shan a hon o tsun ta ma khano a tsau shure ji wa kha go kha we tam Khauteng si de LER ang nga suri jao de ang lebahang maile nga ma bori kwenta ham kai kwa ting tsam si ka ang karati aja kwa te suri ji kwa na kasani kiri o kwa na ang go kao kwa ji nga kwa na khana klariti departamente na khana o tau suri ji waha khana kwa na hae kwa na nga mama nga kwa na kasani ho ang shung ang kwa na na manu ane kikiri na ngay kwa na khana kao tam nama nga te ahik ehe kha wu gwe nu ti yak kwa na ati kiri wu kuna go shure a khana ak tsu shi ki ngwe ji wa ha kana go tasane gwe nu kwa na ta khun anang ek ame etama kha wu gwa kham Ako koma hoi kwikyamwe te ma toka te ma firi tuk ako kwa ema kungwe hita lukasi denun teki te kapstati kwa ziki. Kwe kwa nye ti ngwe mki daoshu okwa we en siyewe tau dao ma malibongwe kakungwe himki ema akwa kungwe hita toka ite. Polisha oka kwe ma te kwe Andre Trout nga te. Nam koma a tau nisa kana gyao na Shesha na Shigutako a Provinci ki hoti. Kiri de mboronga ho hinye kwe a jawo kwe polisha jawo kena amashu wo tim. Da ma en in amo ane gyamo polo kwane si jakungwe hima limpopo si oka heutu jingyewe te kia mwahuta aki tau de heutu huon uri kwe a ta hono kungwe heutu e ta kwa masika ka kwa ta Lori ma kwa palatwa wanana tanu daam ki kere tak aya kwa palatwa tuweku. No ahutu sa oka kumboronga hek yet una aingwe kwe sika sesay tak aya khatim. Borishu ukhari wem kwe na kwa zulu na tal suka nganyango tina ngay tika ena kantrewusha trewusha ngim e ma goro odi I kantrewusha jeho. Ama kromo gwe tahono baramatuwa go kha tia ane jama a profensi si deja. No South Africa so mbrewa guru okwe nga te khana tawshan eta khil ushika taw taw te kwasa ba te mkubi yegu aane gyamma khomk ayma ta khunu andr berghano Peter Maritz berghane gyamma tam guru o di khu a shure maa kuna nga te kwana bara tawshan tuwa gwe kwasa ba gwe am siye mkyakyar aane gyamma tama ata khangin ayma te ku kungu gwe Ate ya ha tin iri bori he khiri ngwe kubure te khabana khakiki kwa kama 12 iri kamno XKFM Kim.

Net amen swa muso nga ngse ge ngamke muli ng wala komte ke tini kama 14 manita ke kongke radio xka fm ke gya komke wala ke kamim gya fitika nga wa mku kukuma ng apurkhram mku ge kawishika makyan daagam ma ngya chwa ng yang gya jahabunga ke wali ng wami a ilimia ritsli anji kam gya sung kwa chimusi ng ngeta a fitika nga program sung mku ge kawishika ten aga ng wali ng ma kumisala nga wa mdhamin ay program kang ngawsi ke he gya ukama ke chimusi ngi chwa ng ngeta ukama ke dewe ng gani kuna chige he dewe ng ge thokwe ng kama ko ukwa show for alga chige he ngule ge tam ole kuku a kaka ma agini hun sun hi ukwa da wa ngung wa ka ng hima thisa muku ge ka ku kon ha ku ge programa timsim ge ta agum angwa yam ati ge kam chig ge khama mulang ng ha chig ge he wa yaus irin ewi gitan hota khnoya ole wa yalfu program mungkin akal utom ke ulas lagi chuang chimusila chig ge ta ga journal program gai he kangusi kantin a utom ge chimusi lagi chuang a gita utom ke bilung gisa guni khonam an anje kam ge sing kwa skola me gani khona gita chua dear de nguya hewa dear de kwartala ke September anguya wa nguya e thogu khama kho sio ke chimba ka khali abilung gisa guni khona ban chimusi ke khisi ge agya u khama amku ge ka kwe ujila u ka ka ka ke pedi ofu ngkha apendi ka asla khang wa kwartala a chwang gira thagui un khama khuseu kamtene athuisa muku giga sa walasin lagi chang ta khagita agmi angwaya ati kamchi gige kham ko khoshi program ye ge kom gi chi bunga chusha tungki ngai chimusila kantene gya kala utom ki walasin lagi chang agita a u khamam ki khason te ti gani khona gi chimba ka u akhali da aka khason te ti tim ge chu kulu u kom da hikim chima gita kwang ngwa agamu ku gi ka kan la ofu dakhi ofu khwang khwa ka um we aga wa ka amtini a ka tini gya kal utam kem ku khawishi program laga chong tamagi ta wa jai khamu ga bunga wasim ha gya le gum ma ki kong ke radio xkfm ige ta siga mang wami a ilmiya ritsli nga wuli ati ge ngasi mita gani kuran ham chi gi ta a na khwe ta ngana ko chi gem chu ag angwa program ki gang nam nang hum magi kwa gami ki kong oi magi kwa chi gami ki kong matine atwisa muku gi ka kwe kon ha wa bunga chi musi ma gami angwa program ki gang ge ta sa fita idura chi dira sa ko program akalu tom ki ola msunga ki ya chong

0: Heidi, I am so gay, gay, muli. Hola, come take it. Tiny, come on, twin dark radio XKFM. Chimbui, mula gita komke mchwa gume angwa dami ngayi program kaka krisi kanka mwa asam tuyat program aga chwa agita uwa dewe ngayi nungu gani kuna pero aga chichike he kakwa uha kama ngheka ufuta mengole gikuwa akatha ma dawa ngungu aprinu agi ningungu biskirem ukuma gita sung pero aga chimba kagi kwa uha dugani hitama hakuwa agi heke kogumang ula sing kita ma hem hege kwa ma kabat ki ge thogul un kama kwisyo a dawak tatam muku ge aku chun hai uke timusi chichi hi un ka kresi ge dewe ngung matini ge ta akala tu vara al im he koi un he kwa tuya kogumang o im he koi kwa tuya kogumang muku age ka waka wa skola gita ngi tige fer aga timba e hi kam gi kwa wa ngi aga bolu fu ngi mi gi kwa ma ka ngwa wa da wa ngi mu ku gi ka ka khi singa chi chi ngi kwa ma si sa thi u fu no ngi khu aga khi ta ko ma ngi chi mu si la mu ku gi ka cha wa a fru khu wo li la chi ba tini ku a cha skola gi ngi mi ka gi ma ka ngwa wa ya no ngi ka khi ta ko ba chi la sa mu ku gi ka chu sing hi u ke tiga atwisa muku geka kwe oo ka vindika dawa ngungu ka kremhe msuunga chichika hankang iwe nkawe chimbe ngolegi kwa kaka kakakwa ngunga wa ya muku geka gu ka ukama dawa ngungu gani kuna ka wisi chika uwa ngungu heke chike ha ngunga kaya ngungu mgeta sang dawa aya ngungu kam gi kwa ngwe ke squat chwa immune system ka bi sisi gita kwa a fitika ngwa van chimba ng dawa a immune system gi kwe tang ka thisa mu ku gi ka gul ngwa ina kha khaisung ka he ang ho tu dawa ngungu mu ku gi ka kwe chig dia ke gi thog ung khama kwe se a u khama sung ki dawa gi kwa ung ka ta dawa ngungu gi kang he ke uli mu kha dawa even chimba e he ngole gi kwa a khakha kana alchi mangolo kwa khakha ka bachike ki thoko un khama khwisho kanda khoko mang the opening wa a un khuya gu hu du madawa ka o jawa ngung tatini gu unkala kantini gita gawa uwa ngung tatini a tik ngaya ngung van ha kwe tam ka dawa khe khoko mang gu du gu khakha o akha khan he ka dawa khak tuwa dum gu nke kuli kala tagi he kala kang ngo da wang mu ku ge ka ka khin daga chu sing hi u chi ga achwa u u kwa kang ka ka da wang ngo ngo wa chi thong ka ma ku shi chi ba ga dum gu nka he tine at e nwa even khawe ka e he kha dang dang yi ng da ma ak meng hu a chi kha skula ku e he ma ma ge da wa ha thota ara ka dawa a wa dawa gang ofu dawa do ka ji sak tu jhela ka ke do usita dawa ghilang nu nu pare nga waka ge even khawa ka tipa ang nga ya ofu ga ja ku ne ya u ke chi mo chi chi hi hi hege hi tene a ma hi dawa ku a khawa a hege ang ke ka khale wani me ku ngi nu nu tene ka tu tu ge ge wa ku tene pepe khama khu ta kang ong wa kai as a tat tat a ang ong even khawe a tat tai nem he ka ang ka tin ong a mu ku gi ka ka ma si sa ka a ke ngung khui o fu ka ka ang a sa re kwe he ang ne a u kwa ta wa ka ka ta ang ong gi wa khwe ta ma sa a tin a ka yang ne ka ke he kai sing kang ta ka ong wa ka ke da wa ma ko wa ngi da ngi ti ke ke khawe ngole ku kwa ang kuanga wala wisisi de watang ka tuke hang even kha kamangwa ai ngole khu even kha ngema ge tin kwa ma di ka ma chimbi ga ngwa cha wala wisisi de ta atung hal manga tin hang ngwa o ka ngwa a kiwi da wa ka a khin khu yena kha chi da ba tin ang wa she ka ng yena kha chi a tin ang wa she bu u ke tin wa hal manga khuli chi khuli ka ng kwen chu ngwa puela ka ng hemogutini tuba ci gigi ka ay do katan ni mwa tedwa ci sinka itini kimala tama da wa go kala he tini gya kuli kala ha gunga ma katini kan tini kwang kai wa dewe tamugu gi ka ku chu sin ni u ke da wa ngwa ja u ngwa ya go khuya hi khienis wa ci gi thwa ku un khama ku sio ke tini a twisa mugu gi ka kwe vindika o. Mhe mhe ofu kame ngole gikwa kakat naka. Kaya ole ole mhe nga chichi ka hankang. Atene a kwa an mudak dawa ki gdok naka kuk a fur ke. Yama gike Chichi dawa gik gling. Kakato ni daka chik gigi ka kwa kik a gdok na Yang nge ka gling yama ama ke o ke. Chon dawa dawa chik gling ku wanga dawa. Ya ang nge tege ka kama gdok kami gdok chik gling. Dawa ka ang nge ke ka kuka tu kuka kaku gdok o magi gigi gak o. O ngal mga magi. Tama skola. He gak o hita ge ti gisin ka gigi ucho ucho fur ka. Kuwanga ngayke ya kago. O ng dawang ng haya malu ma doka lungi sa tuna ng havon tuna ng ti singa ti tika ng ati ka tini ng ati kwa. Ti singa ti tini ngana kwa timba ma akai masisan. He kwa ngag o ufung ngang him. Aci cia gak agak hung aja waktu ni tahu kan, sama kau show dia kau wala aje ngang, sama ke gu, ya kapelu dia sama ke gu zinu kau ke uzi lagi ngama, kau kau macam zinu kau ngaji ngang, tu lagi wali suak ayah do, kau cik tahu kan sama kau show, tapi kita sedih ke DM he, tapi si cik alung bisa cakap ke sekolah kau nanti even kau cu, atat atat tapi dia ang ya kau ke dawah ngang, he kita sekali lung bisa juga ke sekolah kau nanti, bukan kau tapi cik awak sangat cuta. Kulakan dawa a jilila lagi ka yang ni tiga cuma ka hukwa heo fukwa gua hukgo ufu amake agdo agdika pan kalau mana tu lagi gitu gitu wujila tu lagi ka wujila jiniku yang kau ngun hukwa wujila dog kau ngun memang sih sangat ngau dog akan hukka ten kama kau sugi cuma la fur ke he agia ina kaci ufu fur ke agia dewi ngun agat kuasa katini cukam eh wakwe tene anwida kha kha sonde gu aga khuntsa kha nuhu gu ge dawa ge atsa hi chimba ge chotsa nna ka uwa khwe hi ga tene akwa sanga wa ge immune system ka nga ka hun dawa nga gu khuntsa nga quality tho ku nkhama khwisyo fara aga chi chi ge he kama ge kwa han he nwe ofu nga hikam ofu kam singna ko ka atam ge tamang hem hi ga ma Si paning nga dawa geng gi ako ng halaman ya mawa chit dawa e geng nga ching o fima chit kwe ge kwa ching. Lama ke ani nga dahate ne paning nga geng gung nga e. Chimbo e ge kwa si kama dia gung nga e hing gung kwa ng chu. Van unka lakan tene a kwa sa dawa nga ngung ta a vindika. Ang hem hek tika ng hekwa nga nga dewe ngung muku ge ka kwe nga oka chit dea. Tamu ku giga ku chusin hi u mtsi mtena twisa mu ku giga hawa mdewe ngong ki khason hadiran da chimba ga gikwa u ha mhemhe aga tam o aga nguya kawati khisi ke ge he ad ada wakita tin asin hi u chang ku khaso kono dawa kan hawa dawa ngong ki khason wa ka ku masi kam ku masa wala si ng simbui ng tamam ka gira ngong program ki gang kita asa fitam te dura ci gira sa ga program tena tulu tom ki wala musnga ngi ya chong
1: ekka

yamasa musonqa he revolution ngencamke muli wala qomteke yalfika wa 5 minute ke konke radio xka fm wala gita qamu teke wala gikhame ngigqa wa mqopro khramqi ya gqomke journal program kakhisi kantini a qoqo wa mke wala singi chonqa mukugiga kwe qale gqomqoquma kanqusi gqa mgyasam thaqa journal program chonqa agita uqhamke bilungi sagani khona ke skola me anje kam ge sin kwa ke chwa der de ngwi ke der de kwarta la e chwa ng ge dan hei ke ke no wa september awa wa khoi sin ngwi ke kwarta ya ng ge chwa ng ke e he a hang af ama ge dan ngwa wa a skola vi kwa ma ka ku nga ka ka ta ge pindi ka asla kha ngwa kwarta la ke chwa ng wa ka ng he ta ge klo tam ke programa da furka mafitika ng program bunga ngita ngi tekiki ngwa September awam anje kam gefitika ngwa ya tige he sasa gwin wa utukwa sasa ngutu khokwa anje kam gwin ge singi gefitika wunsta khatam datam 2 September ge khokwa u kaitai ngu donor da khatam datam 3 ke wa chilema ta gafre da khada tum fir a wa de ingu wache sa sa ang batu chukho o kwang ngu ke ngu ya wa september awa kawa chi jalasang mo ete ne ge ang hawa ku bungi hai chi ang hu ayunga ukwa e ke akasang van ge tan hiti ke thoma ke mafu ki chi thoi ge ta thwa kwe gang thama ku u ngule ngu he ga chi chi ke he ngule ge kukwa ang he kre ngule kre u gam hing ngwa cha he a ge ang hau ama ge ng hong ngawa dewe chi ke ang hu yunga ukwa e he a ge ngwa ukwa dewe even drewa yi e he a kaili kalu muku ge ka a ua ku bongi ngu faila kai tike ta polo ngu ge ta thwa kwe ng kama kwa siu ki chi mo sing chi chi hi ng waka kukuma si ka ng him hua kwa ng ha kwe ge wala si ng chi mo sing ng mge ta agumit ang ngawa program ki ga ng mwa gira sa fita ta dure chik digra sa kuliti ma program ya ng ge ta kalutuam ke wala kimsa ng ke ya chwa ng

segi ayamuso ngege ngamuke mmuli ngola komte ya ufika 18 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita komke chu angaba mqo program yang agya komke journal program ta kangusi kang kam ge angwa asamthatla program ge chang agita uthama mke vilungisa gani khuna ke anjika hem ge sang kwa kem kha chwa ma wa september 1 nuya wangwe ge thogwe khama ko sio ke skola min gani khuna ke chimba ka khama yi vilungisa gani khuna wan nuya wa september 1 ke dear di kwarta la ya qalama ng ya ge ta kwat e four breadings examen kai he a pala pala skola ma e angu ka ka ya mongo ya ngeng ke tike he ya te nga kwa ya vilungisan ha te tanga ngaba ei muku ge ko chu gomi da wa ngaba thong ang fashin ka ya examen ya ang ram ge ta sen tike ke wala kha ge ta thoda ko kwang khama khwe ya he khau disa ga ge ka fam ta anje kam ge ge sung ke kwarta lang ge khen him ge ge nhim de we la porti sen tike ge sung de we khisi tua giga tuto ka giga ke lungisa ta chinga kang ge te o ta de khisi ke tama kwarta lang ke ta chimba ang wa go lo ngam wa ya he skola me khadi wing chu sing hi u i vi lungisa ka ka gani khuna ke a ko kha o yi academics for the rang he a for better o ependison chimba ka chi a khama yi chi ge pring we ge lungisa u kwa mana ka he de we ge ang ho utwa wala sing wa ke gi thog ung khama khwisyo vi kwa ma gi sing hal mang ge ge vi lungisa ka sing yang a de we de we parin we gi ugga chu gi ugga tuang de we ku te de we vi lungisa ka ge chi mer ki ka ga wa ler ng ta ki pende chi sing ka chi chi ka ka vi kwa ma mu ku gi ka gwa skola kona e agya unga wa chu baita class ma vi kwa ma ge ta kwa akwasa u ke dawang ngeng tiga gya lungisa kwa aga chuwe chungu kanga kanda informasi ya e dawa gya lungisa ya ma kya ti koko machi diga mawa gagang okwa kama class tuchi diga ma okwa examen gira tuta kukwa kama kwa siyo ki chimbu singi chwa ngang van chimbu singi heya nga he ngan kwa chem gya sa kwa kwa fur bere dangs examen tiga ya fur bere tuna kwa ka examen ay ngau yam ge he kwa kala to khu an fashi gere thora ko khama ko se ogeta duha ya ngam tu na ta ege ya for beredangs examen ha he ge vilungi sa vi ko magi singe de ge kwa ha klasi ngi ge chimu singi chwang a ngana kwa ufena ke he ya ngam gama ya e hang pala pala ka e hang ra kha won waka ke e ya ra kha won wa ke ku kwa ma on a fanklek ko he ya nema van klasing ya geta gya ya balising geta gya ya klas mat ye sa kwa sa ko ke klasing lemang vilung sa ka ge fer de de lag vi kwa ma ngui ta mag geta to tu geta ke sa ta ma si kama kama fra kala balang ke sa khoka makotulu ke sagara ti sabali ta bale komi ke ka ang vilu ke sakok age ta kugin ko ta kugin ko o ka e khamani bali ko tutu ke gi ke sa si bale khati sa mita ka ma ke sa ko ko makob bale ke ka si gi ta kugin ko ta kugin ko te ta bali ge te khosa ko klasi even o vilu ke sak o ak first stand ka wa khama ko la ai khati sa ke manier of ye from ak to first stand fer de de le kang e kan ma ke ti ma ka du ta ak ma ta ka ma ka hun masan hai o khwasa ka utum gya gamta khwasa ata bitar first tan ukata mazi chimbu ke sa chuma ka ke on af hankle ka lierwa vi ko ma ka ke ge ge gwa chu he a nge ma gala chu u ko ka ma hais ver kya a kha gwa chwa u a hais ver ki chimba la a nge ma la a kula bale nga gami cha kho a ati sa bale ke ma kan na under vesher ne ke far de dil ki wa o under vesher tan kula a gam ke a ka ko disa ha dwi kama vi koma ka to tu gege sa ta an e kala apani nga akwa manga wa amana aka kan deep kulaka hangatini wa chigi ga nga u amana van ama mana pani nga ka gen kwama awola sila wachi ngi ga tini ge kwa akwa sa u nga khum for bere tuna ka ke examena ha examena
veral kwartala awa hege kong a mufasi gigawa. Wa kege tota kwe kamaku usio. Kwe timusi viko makakwaga kwa kwe kamakwe u. Agida gawanaka nguika e. Hingalmang igida gawa kiklasi nga vilong isa kogit itiki kang hizverking i uga nga ufatsu. Akla gira gda kama faka ngui ki proda ngura vilong isa kog igda gala gala klasi nga si kakwa ngi ka angka tuchi. Ika duma gala taag kagu ulong isa. Ika gda kama klasi ngui takri gawa na vikuwa ma ngui kasi gida taigi kama tag of project ki ivi kwa ma uga o tuwa ka ngtema mchi gandi uga fulto ito na gawisi kama mchi gandi at edwin kasi gawa leru nga agipendi. Kakwa ka kri kama kwe a muku ka na school gani kuna ka aka wachu hega ngu kakama apasta nga ngusue u a buku sen. Agita sen tege katota kri kama kwe kakwa ka ngu dirma kar a nga katema ngu haan. Tuci mah ang lungi sakta di ka ang hisa kalatwa ige sumanin hwachi gik ang manda ka cho fan na vegan sumanin hwachi gik ang manda ka chit edwi mah ang ka ang aging lungi sakta di his verki ma ang ha takula ka ang kawachi gitin kwa ka matoko kung ngung kwa ngung kasi akagung dirmakar a akha stresi cho taga kwa wala to takoy tuang kama kwe takwa balance kula chisanga chisanga katini wa chimba ehe apani nga wa sku gikwa ngke ang watu akalamta akawola ang elagita kwa ma kasi u chige ang a kwa mo kwa ngawa kanda skola vi kwa ma kang keka wola kasi ni kwa chuma time management tena akalo tu agi chimusila mana ke atene ang watu ngawa heke a time management a skill system a kwa sa kama ko ngawa ke wala sinila ki chwa ngawan sing he uchi chaka katwisa amoku giga kwa sa ka a tickle a problema la challenge la kwa mechi gage ati musila ki chwang mgira sente ke wala nginga la ka tawa ki te management ama gini ngu balansi kwa avi kwa masinga ka tema ang ha awa priority ka tema aki ang kama ka a ufa ka ufu ma kalungisa ma ufa mi hezver ka ta kalungisa mi tuchi ufu ma ugma kutaka ta kalungisa tuchi wan kokoma kulatini wa navike kokoma navike makhaka khaka oka ta lungisa ka mituchi ta usonda kha makofa mi hezverka ta ta singu e maguka e khwanga he alungisa mituchi even timba e ka ge u a khama amanda kha kyaga deadline kama ata dukha gita gya a strategisa be planang. Si ang hongke be planang kwa. Ama gita ni mwa fulto yu kwa avi kwa makang. Fur kaka gika o kama a deadline kama. Chisinga chisika gita kwa sa a skola mamu ku gika kwe tukang uwa a mana. Ang necha agi mwa e chortir u kwa a problema sa ang. A challenge vi kwa masika kwa ka kri kama kwe tuwa. Manda ka gika kam ka atwa ng fersko ng kri. A tuwa gigike o a his verki. A tuwa gigitike lungi. Khawe a class tu cha kya ofu ataka atere tsoe kha ke gwa ka nga khale khale even a health day a tote ni ke gigi khama ka gya first kone a ma thote ke kula khama khwe gore te vi koma ka nge khiteng ge te otama tsu khama deadline a pani nga wa a person la ke on vakalang ke skills si sa ha a o ho balance gengia a vi koma ka ke ka khale ng kala nga ka gita khwasa khama khu u a van ge tang hi te ge ke chimushing September ya muya ti khisi ge ke kwa nwe da kha a skola ma ka gawa a lerin ka ke pende ka kwa vi kwa magita thoda khri khama khwe daga kwa ka ge tang dir makar a ka kwa wala thoda kwa kwa khama khwe a ke ti gisin a khige ga ka andag daga kwa ga tini ge ta a ke stressi ta mazi timba a he a ge au kwa manga wa amana ya a wakalam kala gita sing hang hi chang hu o ukwa akasing chang hu e chortir ukwa ka ofuga gising ki akwa maka ki gama ka tukwa antama aka ke kokoma e ang undawa ang tagi ka sundir muku giga kumistika si tagi ang luka lang he awuzila nga wa awola time management skill sa akwa sa kama ku wa ua ka agi ko ka balance ge ka gya avi ko makang ke kan khale ka
Voors man nxim kuge ka khama. Ak doha ke geta. Ofu ak geta nkwa half party. Mugu ke ka. Ke fangwa vi koma kala. Oh. Ak doha ke fangwa waka vi shishim. Ako toa hez veri ka kya ang. Ak lungi sa ka klas tu cha kya ang. Oh. Ak ke foltoi toa. Kama kya a proyek ya kya ang. Wa. Tige heka a. Kwasa kama ko ukwam ke. Timu sin ngam gya sin hi u. Ke ak kalutwam ke wala sini ki chwang mugu ke ka kwe u u. Ka. Kukha umpendesin. Ya ya uha September ya aitsla. Wa kakulukuma singa mkugi nkwa sa wala singa umha gomeng angawa mprogram gigang. Gita sa fita ta durati gira sa program tina kalutuam ke wala msingha nke ya chonung.

Mirishin, aya muso ngegeg ngamke mmuli. Ngwela komte ke yal fikama 40 minute ke konke Radio XKFM. Komke tans pamke 20 minute. Yemtene chu agme ngama mko program. Forgam chik gege akama wala ngin hwa chik gem. Hewa 12 irin awi. Kawla chik gege angam awa 12 u. Chik gege da kama mko program. Yang kya kwisi. Makanya kita krisi kangi geng kuangi kali mvilunge segini kona mkitu sama kuki kaku saat ini singgi cuang kiki aku ngahwan kifer al sekolah segini kona coba angkagi akali mvilunge sasung kita tahu kama kuisiu ka ukama kawi sisi ke he anwatu muku giga uhati mu singgi cuang kiki aku ngah apende he akuasa aku bawa apende wa kuartal yang awa ngin ohun a September aitsla ka bieter kong yang duke kya due di kwartel ang duke kya wa ka kishim tini kwa tiki kwa hiwa kwe tiki chimbu singi chwa ngin vilo ngi sa kwa ang watu vi kwa masung gika hana wa skola mihe ke he a panding nga wa agen oka van kawa verplichtend ka gira thong un kama ko siu kang gita ka ake pende o ko nga apende ka a slakha nga kwarta la unte ka hang af a chimba a askola ma ama gita nga ka ga avilungi sam tani ma askola avilungi sa ge eren stakh ob muku gi ga gulta apende ka ga gi ka ku for better wa di chimbu si un ma angwa wa askola tatini kwa atwa gama ofu kwa for better tuna ka e ki kai thogul un kama khosiu kam git pirin hore kon ha khoe ki chimbusi un apring a wizila a wola a time management skills si song van vi koma khwa ka tota a khik kama khwe ki khwa wola a kon kama khwe he ka khik kha hankang khwa ka khwa da ngul dir ma kar a tatine gita kwa a hana stressi tamaji chimbusi un he a kwa manga wa positive manela kalaganti khisi a twisa muku giga kwe ojala wa chimusi ke ichwa ng wa kakokomasi kam ko tenin kwe ke sa wala si chimbu bunga tenin gire kwe chu angwa program mgeta sinti ke toka lu ke guma tam Saturday datum 5 September guma road accident fund kokokomasi raf yi guma gita ang batu bunge wa kimbling aywi mugu giga ngaba wa ta feral mu ehe gehe khongwa mahutu ye wa likalu aya on khalekin awam ama gitiki saata palung ke queen wa tikhoi ehe duma tikhoi nga ang watu gi chung watu wa singa wa ike kwasam so ka tema igeta atu ke hen khalmang gya wa kama vi bongo kan wata pelong lan aga ga akung wa ansuki di atung wa tu shi kwang wa ke ka khisi ke anwe da kha khwasa ma gani ka ti apni nga gen khama ko kuma ka bi shi shi geta akun di sa khalsi we gani kunam ke khalsi we khamins kapsal ke kimbli anu ko kuma kam nga khoma akh iri kutu wa fir iri mohe ehe ang batu khosam so hanga chichi ka hangkang o hu khama ka kala muku ge ka sa o ka khisi o atene athu sa muku ge ka da o makwa khu yinwa vie vie vie raf si o za ka kwa tu sa hu ka khisi tu trufanai a trufanai ke number ka 1087820 da ke yini ka firi ofu WhatsApp number kang atene athuisa muku giga wanai 1071605407. Ofu atu kwa u SMS ki kango ngawai kikula a kwa wa a SMS ki numbru. SMS number kang wa 44930. Di amatu kamitang dumatam u kama khalasiwe ke khalasiwe akhamiens kapsala kuna kulakang agita wa sang uga krisi kulitima kagitan ko kamu kwa timaka u akali tapalun kulan aka viendu wa utu wa kang he gegemi ki kong hima atwisa bunga muku gika ku kon hi wa chimusi ntini giru chu agnu angwa ko program ki gang muha geta asa fita ka dura ti gira sa ku program tini akal utu
ke ula msunga nke ya chong.

Reading your mind twa muso nga nse geng amki buli ng. Wala kwa mtike iya ukfit kwa fifit fiftach. Iya ukfit kwa fifit fiftach mani teke kongke Radio XK FM. Kwa mke katan spamke dogon. Ham ong kama mko wala ngin hwa tigwewa. 12 irin ewi. Ka wala chik dege he ang am a uwa 12 wuli lagi ta kwa mgi chimbusi lam chik dire kama mko program yang kaya kawisi. Wuli ng hewa 12 irin ewi program ngi. Tina akala utwa mke wala sila. Ya gaya kwa mke che bunga chwisi ya tungki ng hei kakaisi. Ka tina akala utwa mke wala sila gi chwang ng agita utwa mke mda ng khasun titi guni kuna. Moku giga ko ngam ko kuma mtene atwisa moku ti giga sa ko ehi programa ko ti giga a kal utom taya punga man amade ge ka khisi kangge ngokang wa nge program ya ng kya chwang kang ngau si kangge giga utram ge vilungi sagdan ko na ge chima gita akal utom watu moku giga ko chu o ka singhe uchi maga khali vilungi sagdan ko na kalungi sa khama khwe moku giga kwa kwartal yang ya chuang kwan anjang am gesang kwa mkha chua last mu yang wa kwarta lang awata ka gita hang af amunit ekha ama gita nga ka ga belong sa gi chimu sinta gita lungi sa mu ku ge ga for better o appendix as last kwartal ka kang gi ka ku kha appendix ka gi ka ku hu ka wa kwarta lang ahang af amunit ekha wa kang he mgesa wala sing chimbi gita a gumit angwa program ki gang magdumang ang program kita sa Afita kawala chigga kam chigga grasa am 12 iring humtang uling ko kay dura chigga agmit ang nga kawisisi muku giga sa am kuliti ma ko kawisi program ngayon ma chigga ge ta a kala utuam

0: Kim tawala ke chik de ya walin ke tolfiri ke SKFM tole me gyan ambugun ke wa SKFM ayi tang ya tang tamika ke ngam ya min arverten moyon upot ayi onor suku fi ko makon chik de gya wa nam sa ma suku kang heyi agya kham un a kham ngi ngaw tang ke khlo panga kon chik de gya wa seji akawan chan mari estin kang hising agya kham su u mulang a kani kuna mugu ge hun thwa su besa kama ko wa gani kuna kwa un kula yang hisi chik ge tu khali wa ya ke gani kuna kwa un estin kang sing agya kham su wa ya khawit tam chik ge un chik thwa shi jing an khali mang ngung yi un he khawit tam ni chik ge chu ko pang kai nga wa vi ko man a ka ko ya klang ke gya wa ko le ni ai metro police sang ai wa jole sma ko nazi hisi chik ge chu ko kha vi ko man ga gani kunan tisa agan ngosi agge gedan ngoti sa agan ke fo yin he gya wa prakpan ai sorry tisa agan ngosi achig de gedan ngoti sa agan ke gani kuno ko amako gem ko kan ai kan de ai kunan ka he gya on hula yang hechig de gya wa prakpan ai chig kho yang gya wa imanal basin aya te ki kho yang kya tur sen 2020 dak gani kunan yi sing gya klik a khoi da gya khom so on hula yang gya wa chig kho ai gigan hong kong awge chung agge giga chokhiwi ka chan ke veta ang awan norkapun ai please a gya ngale ka khoi ke ngoi yang kya apral ka te ke uni ai gani khunan ke hula yang hechik de gya wa on hwan o gi nga wa kang aga gani khuna ka anka chik de gi chau ko wa 20.5% de ka sing gya kham sung un ang ngawan thau ya ang ai gani khunan ging wa kang ka on hwa ka ang sing agya kham sung te ge chik de gi ta chau ta ko wa 43.4% de kan sing ge king malik aya khwen plisa agya khamsen de ti kan chik de ge de kun sa kham ko wa kani hm kan he sing ya khamsen wa ti kan aga gani kunan ulisen otola yang he gya wa plisa ai komisaris khawitam ne gya ko bungan an khala mangang de kam ka pangak aga thoka kham kham ko sing u on wa kan aga gani kunan kan he gyang wa sing wa khala mangang ka tolan ai kngui aga chongung teni giya khamsung oga ai ge chigang aga ngawshi ke chungung aga gani khunan kang hisen teni giya khamsung wa la ya ai khunan norvesi ai department ning giya kham ka pang ka ya ngoleng aga gani khuna giya khamsung u ti aga ngau ka hin khalman sing agiya khamsung wan navik yang a chongung ka hichig giya wan olin agan hu chinji wa kang hege thogwan ngalu khama khuik ang gya khale u ga ngawa gi khale ko ken he aga gani khunan yinki gi ga kama panga vi ko ma kang agan khuna gya varski ta ke ga aga ngau me da kang aya kam ki kala ka ang ka te ki duma ki du aga gani khuna ka he ka de ge thogwan ngalu khama khuya norvesi ki fresh ta ti khautin aya khunan ka sing ya kham su aga aga ngau ka ka ka sing agya sang wa gani kau ka aga khunan rato kambo aya kungui aga ngau si yang khawit tamne ki giga kham su vi ko maga aga ni khun gya mun ngati ga ka ka ki chik de ki kali ko kan thok kan khama khuen ka sing ya sang wa khale mangan ki ga chik de gi da thon ngalu khama khu ka hin ngale de gya ng ka chon he ka gya cha ya tene gya ngun ya de ke spani hm yi ng he ki gi ga kham so ti aga gani kuna ga gi ga chuk khosan khale man ngai agi ya kham kham ko ta chi gan aga gani kuna ma ku gi ng kham san chang hm ai fa sin ngolen ki yin ki gi ga kham so aga ple swa hm ki ngai ya gan ki aga gani kunan ka hi ak chi gi ki kham san wa ga ki November ke 2020 ndak agani kuna ka ga chik de gyang hunke chaw gya wa ngolen aga ngun chinji wa ka he gya wa ngolen aga chik de gyang hun kau teni gya khali khama go u ngai hun ka he chik de gyang un lo aya khabit kani kunan ki swar chi ka gya da thwa khali khama go u ngolen kang he fer inak din nasi ai gani kuna yinki giga sa u nga ke lanbon ai oran sasi ngi ke ngun ya ta ke chi chagan chik de giga tin chik de kham ko ti aga ngau kham sen aga ngau ji sen agya sen wa ka in mole chik de gi tra khu kham ko tan aga chi giya kau ke gani kuna gya wa europa ai kunan i gyan ngun ya ta ke chigan chik de gira tra ngalo kham ko ka sen gya chwa yal nino a kagan kang hising gya khamsung hega tene chik de gya khali u ngai kang hetene gi ukraine ngawa ki Iran ayiqini khona kateni giya qhali qhama ku wanqole nqanki aka place wa mkanye giya waka kum ka sing agiya qham sendek qhon adri chon ekanki ka hetini giya wa suka ayi place wa ki tho yang ay chon ka chig gi da thoke dhi khama khuin ka sing giya qham sing wa ngolen aga ngung qawan ki chig de ki ngai ka gi ngolen aga gani khuna wam chang mhom yi ng hiya tol firin ay fasi da gam cha wala diwi chik di gya wa yi niri kham cha dira gya sam chang mhom ki iska FM
1: tsame tse sika 12 tsamo ko feifra meniteng ya kara kho xka FM ki bori he e sore ma tra ti tomsen norem opoti polisha dimboronga sesa kwe nomsa mashuku ngai dorota aja chemha mborunga kaiti kwe no marseisi juan mare extien aja kya hwagwe a huiyo kwano ta ku tha ki ti ya kai no kona sika kya e bre kha tu ya kha khu ku ta ko sit africa ki ya hi ta un ka ku hi ta kha ngo kha te kai kai tam extien ne ti o seis ko khna se ku mborunga kara ho hi ana o sik ha o rein kuni pan o ma ikrolenis o metropolisha como Julius Mkwanazi no khana garate khwe khana qara go thaki ti yango te qaita mburunga ake ha ha khwe di brakpan ki ane go te hi khwe Emmanuel Benzema ena tsung hi te kuri 2020 sikim na e wite khwe di tsung a tsundi ai ho di khu a te ka a awo ko ta khono a ka ha veta ki tsuri a nur ka bus o polisha na nga ti apron gwem ki unji gingi kuji na ta i kara ku ti rita to ti uni ki si khiri he khana tlo tlo ti a jang tsan kya ri mborong ka ha khomo ka ngi ku khwe tsan ti ana ti 20.5% de sai si tsun am sane ti angye ti ku ri sita mo ku kai ta kon khomo ka kheng am ti mborong ka ha a ja khawana ti ya ro hi sane ti 4.4% de sai si tam polisha na nga ti mborunga ji a ku khun khanu wa hi shan ta ti no provinsi de polisi komisaris a ko lishwa otola na ti khwen na anya gu ti na aja mu ku ko kha ja wo kai ta ku mborunga mu shobo ji ke am ku khu ji a kha ku kha ku ku aja ena ngya ho ti be a ti mborunga ho ti khu a kha phere kai tam otola nga ti ke tsam hi shane ku he ngboro ga ji ni e wi ku be ta hono ku ri na hi ku ho ye am ko ma a a ta ma han yao e tam nordwesi provinsi jo departement de he ngu manda khona ko ka jawo ai ti jawo e ter ma ku nga ti provinsi si ki kiri te ta no khona kha mbre wa se ku aba si ho ta tu sha ta ho ta hana tu ho ta kwa ku mu ti guru o ma ti khona sane ta i ta ku ti ka ma ngu shu am ta o ani gam jang na be ki si o e o yama ku te ku sham bana sit africa su o guru o mbre wa ngu kana ankara ti an tu sha tu sha ta bara tu ku twa sha ba gwe ngim e kam ka yama ku u shu u im ka adri provinsi di north vesi no freista ti no hauteng tam Departement de Heku Yema kwe a le rato gambo na te bara atuwa gwe komo gwe ama ta kono tunda aji ki an hongu kara kwe na angiye gwe kwa shabate ma kubiye gwe no tsoye a keta gwe ha gambo anka te khana siye gwe abasi khwata khana ongrupu e ke henga ki akiri ate of bara de sha tsoye ino khana che gwe anakungu si kao tam Boris Ohri Ohe, ye he musiki o de paro an ye ting wem ki an tosen dironako, si ting ye hua November kuri 2020 an dirona hik e yang ye. Kwanaika guru oma ti chinja sene huate, tahonu tsunji a half a bit an yamna am swarchi em jengi kuji hisanete, e kwanasika ngo de paro an tsausan diro na khate no fie en aun kuna o anu chara jao te ketr ma kuna ata shwete nana nga te kungaji o hi okara chu chu te ta khono barama tu te we ngo barati europa ka ta khono ngi kulishi o goro o al ninno te ti te he ta khono ngo ju om tu ka kuma a tsu ji hon ka ta kha Ukraine ki akuite kong an ta khono Iran so kan akuite kong jitan an ji chara ki kwa te ji shubuna kong ju kan kore di tewe. Chara ngon de paro an dri kuli te te hen ye khon tiro na te ta khono shuka de paro an ye ti kuli he e aja ye khon kuli si ki tsew shen tiro na khotim. Ate ya hatu afiri bori he khiri ngwe kubori te khabana khakke kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe k

a good time wa musunga si ginam ki muli wala komti ke 12 fitwa ni khinder tax mani te ki konke radio xfm chamu si mola gita komti ke ke ntini wi chu a gumqanqwa mko programa wati bunga chu sha tunkin khinde program ka khisi kam kutini gi hoye ki sa wala si gita u khama muku gi ka ku chu sungu chimagagi akali mdaka kaha shonti tigani kuna mchiwa sajima mpringa mgingwe chusin hiu ki mdaka kachukulu uwa wan dakhi gita wana first kile de suerte dakhi kwa mgikuwa wana kalmengunga gita ukama chigi hangwa kwa mahiki achawa kaya gawa gaa kalmengunga gita uwa mkugika tuwa kukusin kama kwe tfye ufa kwa agatang kwa gawa screen to kawe ngo kwa afoni tukai ngei anakala tinya gangula kwa ga o kama kompitra agi kwa kwa mangawa chisinga chichika hanka katini wa kako anakakakala kantini ngo ngawa aga mkugika unahunta katini ngo ngawa aga kang mkugika ngo swaka o kama kuchu singi uchi singa chichika hanka vindikaka ka so umtima tena twisa mukugika kwe uka for better u aga aga khashonte tim ka ngaha aga ke ka inqonqa wa rikshe ka ake gangla wathi tini thokwe ngkhama kho usiyo waka himkesa ulasi bunga mtoka luki ka ngitini aqalo twa ngi gumakam gumawa tapalung hulan aka viendu chung ho tu aka bunga dumageta u agya khalshiwe aya khamens kapsala khuna mukugika kwe sa u bunga ay klakhte hm haitini khwasa u bunga ay ma ke gege gya taplum khula he ang matu viendu aviendu muku awa anshuki kasige ka akhokhama a dikama wa sokumi duma wa ka kobisishin aka kamam kika gi akundisa kakala awa wani ki khalashiwe akhamins kapu salakuna mukutini tung hika krisi atini gita gawa makwa kru inwa vye vye vye raf si u zeta a oka akwa tutrufa na yi awani ki nubur kawa 087-820 lagi ini kafiri chikon hewa kika krisi di agita tina awani ki whatsappu nubur kawa 07-605-4707 o ka ang hatu kwa u SMS ka kangu nga wa yi awani ke SMS number ka wa 4-4-3-0 tati sa ui ya kong hawa ke ka krisi wa ka ang hege gami ki kong hima tini atwisa bunga muku ge ka kwe kong hi wa bunga mtini kwe chua agamin ang wa program ta anji gam gya sung kwa ke chimba ng ka kamakra ka gani kuna sol play ki municipality ti watu bunga muku ge ka kwe kong hi wa ke kang nga ke ge o he mcho kosun na dhang ge kula kra ka ati ke ga tam gani kuna ma sung te ge ke kra ka chung ma kala ke green pond gani kuna diamond park discobolos getang kumate gya 40 ke gange u he kraha kwa kulang ngole anje kam tene gya sing kwa ke dam he ka ngi kliko hukang kang kumate gi ka kraha stasyon hala ke 40 taga nini kang kraha vikwama kausun ay vikwama gita akwama muku giga kwe chu u jela u kraha naga si gya u jela u toa nga sa kwa chia kraha ke chu to wakang he gemi ke kong hima tene atwisa muku ge ka kwe kong hewa bunga simu si ten chwa gmi nga program malia bunga mta jiwan adha kuma ke kong ke radio xka fm muku tene ke ka saka krisi ke tene akalu tuwa ke mwola msunga nke ya chwa

Kim cawala gicik de ya walen ki yeniri ki eska FM dole magian ambugen gawa eska FM ayu iten gya tang tam gake mum ya min arevertin moyon uska pun ay departamenti ki giga tumina toho agia tisa uwa bunga ki nkhalama ngang kai de gie chwa kwe toho ki profensi yang higi awa uska pun agani kone mugu gien dambu ngalan uko hana kawang gya uwa ngatin pen goshi chik de gi te ku yan khale man ngate ga ga ngau chik de giran ngoi cha ga ni kuna kwang kang he pati ngu ngi gi thwa chi khama khuen kang he gya o he thong ngo he gya kong liyan en ya gi ti sa o bunga ke ga ni kuna kwang ta ki mu ku gi hm thwa kham kham go so o pati yang he gi thwa tom kham khu ya kham hm ya kuna chak de gi ka chu zalan ten khale man ngang kang ga ga ngau chik de gi rang hwa chan ka he chik de gi o he kham gi thwa kang kham khuin kang he ya chik de gi ke vars ki u a gani khuna kwa nur kapu ai please a gi kham sang mi yang khia april ka te ki uni a gani khuna ting malik a ko king hula yang he gi awa on hwan ka gi ngawa kang ayawan kan hitik de gitu ngale kaya ko ya gi kwa 20.5% de kan sing ya khamsang wa ko ya ya chongman frikraha aga gani kuna kan hi gi ya khamsang de gi kachik de gi ta thon ngalo khama khwen kan hi gi ya wa drin in 4.4% de kachik de gi kwa Plisa agia kamsa o ti ngang gani kuna ta gia ngon ya ta gi chigan chig de gira thon ngalo kamo khya chung Plisa ay komisare se angia wan kulishwan dola atig de gi te o ya bunga ngi mu ku gi kamsa o kholang sing gi kam panga tra ngo plisa ay gani kunan ka ti kan chig de gi ngo kunisan chig thot chog de gi ka chugam mu ku gi ngon ya plisa otola ay kungwin aga ngawshi kang hi agya kham kham khoi sung un ola yang ki ngolen nga gani khunan wa to ya khulasi kati kang he bunga khoi tamne gi hi si gi kham hi apanga kai Norvesi ay departamen ni ngia wa kam ka panga kaya ngolen nga gani khuna agya varski ta ki khale mang nga sing gi kham sung wa navik yang aya chong kang he si aya gani chik gani kuna kaliko nga waki ga chik de gya kaman he gya ma ga wa chik ngole ngung aga gani kuna ki navi ki ya ngung aya chuan ngan viko ma panga kao hen gya ngung ya teki kalak tam gang ki medakan aga gani kuna ka te u ki guma ki du profensi an chik de gya wa norvesi ki freista ti ki khautin a kunan ga chik de gya tuwa ngalo kama kuyan ka ahi kaliko tenik de gya kang kama kuyan Departemen ay ko hena kaunti de gya de raton gambo agi anun ya ta ki khamsung ki chigan gani khuna ga chig de gira thwang a khama khwen ka hi kale ko ten ya khama khwen he ga aga thala gi thwang ngalo khama khwen ngale chig de gya tam ngawan kang he sing agya varski uwa bungan ay khale man ngi ki gani khuna kwa kambo ay tungkol ng agang ngaw siya gyan ngong hiyate ki spani hong yin ki gi ka sang u ti kag da gi ka chukho san ki kwa ayang kulag da gi ang hwa kundi san yi agya kam ka gani kuna kwa ng maku gi ang kam sang ka ti da gi ang hwa kundi sa yung ngoo hong da gi chukho san chan hong ay fasin fer ina khde nasi kang he agya ko yan khalemang kang he giya khali khama ko uwa ko he chig de gi kin ma kan e ngawa ke lan bo ai orn sasi yi ng he giya uwa pura ai gani kuna yi agya kang ta ko mugi kham san u aga play so ng ka hi ngui ya gan ke ai gani kuna ka chig de gi ki chawan November ke 2020 dag kan si gyan ngun ya tege ka play so chig de gi da thoge de khama khuin nga khoi kang chik de gya wa ngole ng aga ngu chinji wa ka he gya wa ngole aga ngu khuya nga ge ngole ng aga ngu kawan ke chik de ke ngai kang he gi thon ma lok thama khoi ngole ng ke khulof ya khabit ko ni kuna nga ge swart si kang he chik de gya o he place wa kang gya aga ga thwa thui thama khoi ka ka khoi aga ngau si sing gya kham sa wa europa ya kuna ko hin ngolek de ge thwa khu khama khuyan kan aga khisi ge thwa qaw kan steni ge avars ki de ge ngun ya ta ke thau yang aya chon yal nino chig de gira thwa ngalo
kama kwe ka hi gya wa ngoli ngung aga ngung kwe chik di gira twa nga kama kwe. Mkang hi gya wa ka kum singgya ngung hiya te ki kaw nga dri chwa nga ya gdang hi ka chik di gira toge dilo kama kwe suka kaw ya ngung ya chwa nga sikya ngung hiya te ka pleso ati ni chik di gira ki twi kama kwe ka hi gya wa ti aga chak ang gya wa ngoli ngung aga ngung chinji wa nga waki ngay ka hi chik di gira twa nga lo kama kwe ya gani hung aga gi hung kunan. Wam chang hum yi ng hiya yi niri ng ay fasida gam cha wala diwi chik di gya wa tibiri kham da diri gya sam chang hum yi ng hiya kwe da mwike iska FM.

0: Kim cha wale ki chik di ya wale ki yeniri ki iska FM ta siyo manita ngam di kong wale ng tam cha wale ng yam cha ki chik di yam cha program yang higya wa morusani ay wa ki wale ng ta wale ng magi yang ambugin giya wa iska FM ay wita chik kocha sang giya kakal program yang asiga man ngomi giya wa min arivertin moyo ki chik di ki marit berekhun
1: Kama XK FM gitlawa di yen ireg ama ko aha minita jinje kwa hatan kama ya kwa te ujao si morosani ta ki iko iko tek enja kumsa no timbambara kwa wate nkonona kia ingi XK FM keke te toa to se toa sa cham rabatan moyo no ti marats berehong
0: Kim cha gya sa chigim cha program yang higya wa morosani wa kikalektan gwan chigim ha utwan Afrika ayi plisa vikoma panga ka hunka sing agia kham khama ko sing wa yi vikoma kin khale manga ke veta agi ka chung awa khama ko wa gani khuna kwa falka ayi acha ka ya gan ke gia wa doctor Godfrey Libeya ka hin khale manga ya achi ke gia nga wa ya ke en lakten ay khisi angia wa vikoma ka tekeng gia plisa ay gani khunan kan he sinti ke gia chuke wanan nga wa kin khule yang he ke ngue panga nga Tisho, Kaiti, Mulefe, ke December Gators in Firin Twindak, Ayakani Kunan. Bora Kakangi, Jobertina, Ayakani Kunaki, Uskapu, Agia Tisa, Ungolan, Atumak, Ongi, Kam, Pangakain, Kam, Kamago, Sangu, Agam Kulak, and he took the gate from Malo Kamako Provincia, Ayakunan. The game to all a duty to the Gia, what duty, come the Diligia Samsung, Yakwedam Wiki Iska FM.
1: Ngeshi u morosani jao shikiti ya bori jetek ae kutuwa agwe Tamakano nge jetek wante kishuri ya guta Set Afrika shi u polisa na nga atisinu Hambe kwe a ngo bechi ya mayo diya wo rekare maakle ya kinyi Tamakano ngo mutetu angye kwa kom kwe a hambe dam Te komo kwa sinu Falcon Geek 88 tahin o a Dr. Godfrey Lebeya Doroti sino hama ngo tukuji ang o polisan aki shuri karahive ngo polisan jaro inkam jika sisa kujawa eng nkwe unwa yetako karahwe inkom katiso ke timulefe mkai siki December 2024 ikam. Te komango ha sino buruna yobertina taki tengjai oska pagite kona urumende se jaro kai sakya te ngo nge a tewa koha sa mborongga a anjati he e go tun kun ahana te kara ko khao tam kama tuwe ire sik amade kwa morosani khere na honu te ukhe dambori e te kai ku tswa gwe

Tube ire tlamo go xka FM ke bori e shwara ma tera marats beregum. Wa ska pushi u department e ho tu jao je mo tlo he ho tu kuru ko nang ara ta tlo shona kuru e ho tu a an khom kara bara a mukunda je tuwa de kim. Ko ya ma kwe a unati bingo se nga de sino bara ka se ko dao de kare kara hata go che kara kwe a mo we dao je ki na ko tlo ni se tlo shini a ku ji na ho tu ji mbor nga jite e gutang. Ho tu kuru ko nang ai te khang go ni dao je sha e ya hata je ina kyao sa kya ve tam. Nuarka pusi polisa na ngre kuji april kinyam sikate yunim kasi mburunga jite hinsa na ti je shuri karati no aki tuka ite sinu koma ka ngi iku mburunga ji 20.5% ka shuse na ti ngie ti kurise mongu kainum. Koma ka kwe toku a ngi mburunga ji ki an kwe wati ngo 34.4% ka shuse na ti no polisa na nga ati sinu tia nga oji ki hiteta ti mburunga ji ki a kukwena ngi kutatitam. Mkunda si de polisi komisari si a koliswa otola nga disin munga kwena jarot ae tinu amboronga ji tesenwe tako ngo a hisena kwata no polisa nge ewinu amboronga ji hinya dikwena hoinu kia wititam. Otola nga disinu ke hekam amboronga ji polisa nge kai kowe kwa naka ngo ek amji watu amboronga ji hisena kuji a ngyao iku kwa naikim. Nordwesi si u departemente hurumende di jawa akunka to henga de sinu mukunda si u kumwate hon kawa ko sentra mit an kousa awasi ya wata ta ko kousa sesa ate ni kwa huita mwusi ta o he na veke ki kou ni sa barate tuwa gutam. South Africa si umberewa ya guro o iye klok ek awa ko henga de sinu an kom di bara an ui sika nyama ko u sika Nordwesi ja freestat no Gauteng ja tuwa gutam. Departement de Sidiku ya makwe a lerato gambu nga desinu ni barahe kumwa kaya gwe komdi nga a tahono kwe anu ngo ngwa atama kaya gwe tam. Gambu nga desinu ngo hana awasi ya kwa taha ngo kwese na kakana spani kwe na a kiaro sa nge kunga ojiki kwe kaku agdawa gwe num. Borisi uwekhirwema. Fari ena kda nasi siji unu na ngichara ani organisasi nga desinu unwa di paro ang una ngi ngiye tingwe siki an khom kara shushana ti November 2020 ki kwara ke ga shushana hebe kwam ata hisena de ngi a tsonsi holf gebite aninja na swartsi aninja akuite jinja no tsan tseu di chuchu na baradi hambe a Europa aninja kwa huita ga ngi El Nino gro o shinja sen he muidi kwa no tseu sha ga tsinja gwe hono tsonsi Ukraine no Iran da tsa akuite jingo chara ane go di a tie go paro jo tletere ka tem mafimi kuro di paro ants an tsau ni sa shushana ti dri kuri sa ise shushana ve sa ise ha no shuka di paro ta man kuri siki shushana ve sa ise se ko shushana kwa tem fi ena o amu ka ito paro go di a go ena go e tsinja sen amu di kwa no an tsau sa shushana ti o khaste simki hono tendrien derta go madri pende ka shushana ko ngok ete hi honetin derta koma aha kwe yuli ki ngye kwa tim. Paroji ngi mavimbi kiro khrunte ngui a shuka koho tahono pi huji o khaste shi ngwe mki an tse usha shusha na tim. Tue iribori kwe dam kushi ukheri okhaya ahen khawana khatu bori he ete keke gwe tamme siyeko fir iri ek amakuyomu.

Kambi tvere ama ko ni ge in 30 minute zingiye kwa XK FM ki no state your mind program ite tinga darana tla tswa teno te program ki tla ku ite tla ku tswara kwa ta ite anga saka te te utswa na sure ku ngate tsamse ki classi o ki anande u khwe muso vo sia sino te turetan ka ite tla kwa tsamse ki te anga ka kwa classi o ki te tla ku tswa ku ke tsamtsuna a ke ka kuma ke tsam go dia kuma a kuma no ke hetsam klasi o ke here here na te ko mate tla ko tswa ko te u tswana te ding tswana nde u tate a go klasi o ke a mama mtswa ma no am a ko ing ke he nde u ta ga mtlase ne a tlhawa go reta sure o te mo nge klasi o ke te u tswana ding tsam sike nge a mitre na te a nga te no tsa tswa klasi o ke ya te tsam sike ya no here here na te ti tate no na nde u a ke te mo go Now check a hoy am mitri mate anate re am mitri mate a varski atin. Temo classy o kinge atwa ngo wati ve no ke hentam te tambe anza sinu classy native ta classy o kite an mitri na ko wako ngo voi a. Akwa nasiki classy o ki asia ko kwama apota classy o kite tinu dukutu ate akam ako wita kwana akam apota te tanunge ap classy o ki. Ke hem tswama kai kwa tenu masai sia ngovo wa gunu nde u hete u tswana koma ko tlase na go akwa na ke nge tsam tswama class o ke tuna nde ta ngovo na ko kai kwa tve nu manu a hetse ka kwa na he tsam tswama mitri na nga te ho ke he a koma ga wa go tsam tswama class o ke se na te ho en ke he a mo wa a go akwa na ke nge a tswa ho en ke he tsam te ko matebe tswa na te na nde wa sure ka nya te tano nga no tsan tsuni sa tse ka kwa nae ai te a tswa na te ko ma ko te ko a ya ka hin tse nde wa nya ta ma tsam nde wa ke kai ti a ji te mo tse ka be kwa na te a nge mitri ho he ku mu na sure ka ka te tswa di anu ana ka ko ti a tsam ji ki tswa ma mborunga e ho kwa tano no a nge tswa mtoma klasi o ke here here na te kuno nga no am tswa ma te a go go he am tswa ma ku mwa ko ka sen sa no ga m ka sen ga a sino ka sen mu ku wa ko ta go no te a ga klasi o ke te mi a kwa klasi o ke te go ga ke he tsa mo go dia ku ma a ko ma no ku na ta ma no ga na be go ta tsa mo se ke wa ko ma nge ama ama to mo tswa ma no nde we to go rwa go toko ma kwa ave to mtwa ma ke tsa mo khudzi ko ma a ko mo tsuna be kwa ta tsa mski ta manu a ma su su na ma ko ta toko ma te nde wo toko rwa go go a ta toko ma kwa no ko ro dza o he to he khuri na kwa a ta kwa no to dza o e ya kwa go he a mtwa ma a e ki to te tswa ko kwa to te tswa sa to kwa ma na ta no sa e kho bo kho na ma no a se lu ya ko kwa a ta to hi sa a ma su re a go mo he ka ma ko e ya go of tswara go be tangye to ko mate tswa go tseka kra sure ke ting ting mong am a to ke unu ata ama tse kra ga a sure o te tang te a tswa go na te na ke he tsam tswi ke go be tswa na te a e go tswa go a te mi ya kwa tinge kwa na here here kwa na an tse unu sa ga mtlasen ke erens ta ga kwa na ta go nu tsuna te o a go ke he tsam ga mo we senna a tsogwe ga mahinya matatlama go ga matuta hinu tsumtama ke of tsum atama tsuna kai nge a mate mtswa mano nga no te koro he go tati sure tswa na kuma te tsams kite a khwe go te go di a go ya go ke di tswe ka be tata go te go di gwe ke tsa tsum a tsuno si ya go ke karami yo nina am kho mak anya te tsams kinde o te nge he amakama go nu atahwa nu nde o he amahinya go ama tsa hi akwa ke he ama tsa thousand karagwa ama tsuno tsuna no tsa ku karagwa no ata tsa hi akwa no ama ka o ko tsuno ku wa kwa na ka ata kwa no tla ma go hoe nki ga ma ka nti te no nki ga ma ya be tsa tsum sure a tsa kom karagwa sure tsu ma ku ma ko khuri khuri ta ti dango e ki venu am ko mangye tla ma ga ma tsa we ro ko am ti no ata kwa no am ke mboronga tsa tsara ga sure ke a isa se go be sure ke tlaseng sa se go ata ama tsa hinu ku ata tsamski ama tsa thung ka ga no ama mboronga ra go akwa na se ke nge te mo te o tswana a tswa mo so bonu te mo a e ke ta ma tsuna tswa tla e kwa kroketsi a na tsuna tswa te o tswana ke a e kara tla e kwa kro
re tsuna go a tseka kara nyata manu te o tswana na o kaqo amkom a tsuna peta reta manje te mo te o tswana le ta te ding tsamse ke te o tswana a inwa tende ke tsamte go be te o tswana sure ku ngwa go te o tswana wo krina te sa ku ngwa go te o tswana tsu hi go jiwo na skwa le tlae ka yai mo hi go go jimo anga o tsike te o tswana ku ngwa te tlo tsamse ke te ave a na ina tswa sim ku nya go ke kwana ka ai ke temo te ding kwa tsamse ke te o tswana nde o ta tsuna nde ta kunya tik e he ta kwa go te o tswana ku nya te tseka ka ra go ta tsam o te o tswana ai kwa ra go tsuka ku nwa te mo ku ka ku te te gwana ma tswa ta mani to te ke ge wo kom ta kwa go te ka ku o te khu se na ku ya.

Thandaza tadi the general tingati etia matinu tsame tsesikat ve re amako yen in 50 minutes zingie kwa xka fm kino state your mind program ete tina darana tla tswa tenu eika nyege minute zi e ya kwa tsame dri ire sia ko tsamsa no dri ire amatenu program se gere ta tin state your mind ko nte darana tsams gite program ki tla ku ite tla ku tswara kwa ta ite tla ku ate u tswana sure a kuma ko tin tsams ki di gana ndeu ta a sen ga mama marita klasi o ki no te kai ka tin te te a ve te o tswana klasi o ki marita no ndeu ta te ya ko te a go te o tswana klasi o o gana tin tsam si ki gana mana re ta go isa na kwa hin no ndeu ta klasi o ki ku nya kore ta te nge a sa ka te te o tswana klasi o ki marita no te hi ho he a mitri na nge te tla te te si ya ko te o tswana jao ji sure kho ji mo te no a he tsam he te siya ko a kakwe te utwana nde uta sure o ki te eklo nunde ujia te utwana sure o ki hinya koreta ta hon ka te kwa ve ke

Kweto wena te ka o ke ya gata tsal kara kya ende te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i ji do a ji ta ku ya na ku ta o se go ku mo te go ha ke ku ri ya to te dara x ka te o kya ke o se te ko mo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te ko mo ko x ka fm ga e te o ngongoro he.

107 o he ta khono nya ga FM fire ga minute te mono se go tao te ke e ya go ha 5 ire se go tao tlamsa 5 ire se ka go dam borie ka o se ke boriko 6 ire kwe dam borie ta khono o e tla e go je ha ga se no 12 ire se ka gere ya go di Reinhard Kulabe ka punda and tsone sa 20 ke Freda hang di tsao ya te xa ku tshwara tsa tsone sa tsa bana go data mana tsa ba matego e ha ba de ke ya xa ku tshwata de tsa ba makhuwa kwe ta kwe ncike ye xa ku tshwara nti khakwe to ncam kujino tsa mjita to kharaji o ncuru ro ke na ti kwate tsa mjika ti khae ke to ngwate be twa xa ku tsa khama di kwa gana ke mqwe ga ma ati qare mate Tsai sendisa angote uyo sikate xa ku tshwata ntiwani soka timiya kwe xa usena e yago te khabana ga nga singwa ga tsamtsika ga xa ku ta e yago te xa ku ta

Se se re tsa mago ha xka FMK no bambara ha go in e ka keketse nyo ka ha puri ashura matera marets berahom e he feska po se ditseo fo ashuri karatave president Cyril Ramaphosa a ka hengo article 89 ga committee se u tsa tsare e go tsere na go ite go ikeme karma din khona president dem a ta go no go a go am a ka he kwete na Dream e shai shi hana ku iji ango hana ahwe kia ka di kwana ji nukuna hana kwete ji ango karatim. Advocate Dalim Bofo, MK parte he te manako nga ati sinu, veska po jiti te wofu akoma awobe atame e kia reka rako mo ka di a, tako cheri na huka di ama. Presidente ma, karima ate kwe a, Advocate Wim Trengov, ngo tame ahe, ngo tkan te unlebe jiti ota nga ati tako nga ati ha sinu, go a committee a ka hi ha siu jao ka e kwa hi ta go ntle be motetu ji jao ka rahi go a tlo ka go jihana ka e gitinji a jao ka rahi be ana ha hana o se sai ki speaker he tso tla e go siwe thoko di disa em ka party shu a ka he go a go ita ka te tso ikwe article ni ga ntata ka committee si di a makashule gana a go kwere hotama MK parte di design ara tingo gana mkoroku engo iehe kiare kerna moko go tserina hota no parte a nga de sinongo committee si utlehe go han khara itswenzi thalazani madonsela me engo kiare ka go he go ana o ki gasen a she handi hambre go ditam parlemente nga de sinu gana mkoroku he go dango te horo tingo a ki tsetsere jite go ta moteto aninja ka enxeka The speaker will come a wobe go committee SD go o taki go ti an tete ho ango cherika di kwana am. ANC ete koma President Cyril Ramaphosa nga ate sinu kao sin ka kwana ji ate ho ita tin limboronga ji tese na tin ji go ANC na kwe na utu NGO ka hango koro go komisi si u kwa tkwe ki garaka ya na tikim. Dwe deisen de kwena ngi fefen fyer tak politika parte jiwin ki tinji nga ke ANC na tamakhanu ngu mwe de kwanu ngu koro kwi ki te gubem. ANC te ma kwena Oskap Free Start nu KwaZulu Natal mkundai ki ngumburonga ewo tim. Ramaphosa bori gara kwen se tembisa ki ekurileni ki kahe kwa teka nga ata sinu ngu kuwa tkuo ki te te mburonga a ngu kwen akoro iwe dati ngu khan kia baate kwe di tukena di go kanga yo koroko ke khana te madam boris u herwem nuert kapusi u polisa na go mborong ka ji hisena ko ji unte ko he aprom kinyam sikate yunim ka si kara suri karata no to wat ni khoma ka ngi ko mborong ka he 23.5% de ka susena ti ngi he kurise mo go ka enom polisa na nga te tia oro mborong ka ji ki mo de kwa no go ndi kwa go a ku khwenam Mkunda si di polisi komisare se a, ko liso otola nga da sinbunga kona jarot ay, ten ngkoma ka ngi kumborunga he, ngo kheri, tako inangia o itibe ati mborunga hise na kwatanu. Otola nga da sinukuka mjika amborunga ji, a kasena kobe polisi anja kwa naka ek amkuna khanik eya khatkaye kunu, ako jwe kheri na iya kuhitamu. Seisi ribori kwe dam kwa si u kheri o khaya ahe, khabana ha tu bori he XK FM kite keke gwe u kwamana ta mesis akhiri ama huyomu.

Onerten siyaba ngkani khabu magita joyce si itin like kumake wala sinki chongem ki ya sikama ke tamja gya sinki khatkhom gya ngami tang kambang ka 5 tak minute ye gen hwa ngwa sizike konkera do xkafam imtage ya sikama ta

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko ma diprogram tswana o se ke tswana a qawe e tamiete vieke he ye vieke ke temo te kwa eh nxa ma ku hetete a ka iti qunguna ngo ana ka ikiti na tswana a qoda no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge anti ku si o tsa kiti tsamziki ma ke ndeu ana tlhao kwa ka ndeu gana yare ni isibindi nka o kireri tsunga o ziti azikun ana kun o kwedzi nge a tlhao ku heka te tsam ma ke antwana tlhao ku he gyawa ko
1: te a ke mi ka santi mi ka sanwe ane he sexuality ya mi ya ha ntse ku ane he angci ya go hino maki antwana tlhao ku he gyawa reta Ah, ana ya isibindi kim, tama isibindi kasi eye sika wove kome tanako ana akau kakwe. Isibindi guyako uwa go amtuama ata nki ya kuhim a soso loka saka. Ni soso loka saka mborunga ete ku mkwa go. Nu, te a kloke anza seksi yale mkwi kutinu ike heka mkwe kwa ku ane tui he mkwi isena kwa tata. Nga kwa na kata muu kata di tua a. Pi agbela tswa kungwa ga ka tswa magogo a tena a dzi mi te ga sex ya le ane ntse ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzi ntse ikudzi ata ie ga mo a go ne go tsinse ra tloga di tswa kitano ya isibindika isibindi kona wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kungwa ne soso loka sa ntse feder tuk e ntse ga sa hitse hi ya go police ya ta mabiele swere ma a go a no ata hi ya tenga kuti isibindi khona anza ti uwa kwa tata kuti nwa kwa kongwa go vega ti tes kwa kya ma kya mana go muwa go ga ti sit an ai he ata hi am tswam hisen oro ta kutika ti sin ti sikom ma size ya to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikom takoti a kwana ke ya ntsa kuwa kotiki ya go amboronga ha ti ha si karata amboronga na ha are na ta ha re ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya go ntsa isika ga ku e ti o ha go masaise ga ha re ta na kwana sika ti ana ti a ti si ya go kwana sika a ana ti ana ti tsaba sena go a hi sika no isibinde kwete a size ya dza wa go kwana te khamiens kapsi o kite dza ukwe kwana te ana ko ti te a ma nka o skin kwa hise na tata te a ta ina te ki te hetsam khai he te go kwa hiti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso lo ka saka soso lo ka sa wo tlo ma ntsa ke ntsa ku ntswa ku he
2: a a ki timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa de sent finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi ku a tsa ya kwane eno tsutete kya e karate dza o ka qobe ha mens ka pos o ke te kwa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a kha o kudzi a ha no da hano ha ya no nge eno ha de dama sia tin ha dama sia ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha kha wa go ke se ha mbre gwa a khwe ha mi ha nxa ta ma hi a qobe ni a kha se be gwa ni ha tswa tla mo gwa a ha kha o he kya ni ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te te so so lo ka sinde dza ro qa ya nxa kwane tsa te u wa go so so lo ka sika tsa te gwe nte si kha no so so lo ka he ha kere ko a sere ane na ta tsa kuka te ke tsa kunwa makato am tswa ma kunwa ko am tswa a sere tsa span diere ko a dzi ate ko so so lo ka kere ko kunwa te khwate ta ma te nguve ha te sino te mona ta e kara kunwa ta ha an ka o he a e sikati a kha o he ya o ka he e sikati re tsinza sna khwa te is midu ko te kere ko te a te tsa o he te kha o a dzi te kha o ta te tsa ro tsa ya ko khamiens ka puiki kone a kame tsa kame ngutswa ti ti abegwa ta ya to ya ko tende nga ko to ha te kha o tana ko a te o tsa o he
3: wa ka ngwe ka wa ka tsitsi ke he da wa ma tsike sexual ka ke tan khai ka tsinga he da wa ma tsike wa ka a pa si a gu da wa ta tsinga wa isi bindi khuna o isi bindi kwa tsinga wa ta tsik da ti sa isi bindi a gwa da tene wa so so lo ka ta u ati wa ke so so lokata so so lokata ne wa khwasa o bu da ma ya smage u tsi gwa ma ke ngi u aya ya ya ku o fa nunu tsi ga la ske tsi gwa ma ke ku pa si da wa tswa ke ponu nga ga pa si da wa kwa ke ga de sa de tsa isi bindi ka o tsi kwa nga ga ni si ti wa ke so so lokata van di top as a drinking pool, or got a calling music than enough.
4: Can we call my question on me, Ding? Why, Catitica, my gad, or dema catama, he can take me at one. But I devigate of him or footing, gay, oo. A passing and litawag at the while he quiet, twas a tick hair, doom tick, quang hair, duke, gang, duguang, woman so so woke up, kuna, oo. Du sang a gaganta acting together at one who quack against who, but she duca gave brutally hung guadel, guadding like a jacula. Juice is a cow guadawa lang, tongue long, and maybe hung here, they make quack thing, what so can do a malia, oo, come hoots and turn to a mali, do a malipasi asor huaca crown. That's it, I won't go a school like twa one a school at ting. Malika lakang. As your school at Ting, your school at Ting, what won't your school to a clean and rich and twanka, catching twanka madawa la cacolea, wana unkea, my yak yak yak school.
5: Emotional, the make it de hair. Tea mummy can tatimumai, that quama and a half full and say. Quan an emotional tumor hotam twama, taki, person a quarasana gobe, tau ta. Kwesena kwesaro kwa nga gobe ham thumuzo na ham kiriji ham kamatizi a kwana ka ke kam ha kunu anu orosena kwa hake ndo kwana ngande tsa ke he tsam kate o bo ngande de o kwana ata ha kumate ha ke hi ata be kudzi mu nya makwa tate ya hinya te kudzi tuno kunu tsa nga si kwa tim kum o bo ti kum he no tsa hi kwa akitsa hi ho he Who sabe and one other takum no tahu, I am to a madame takum, I mean with him home poker. Some at a young man said that I go, I say no, that guy couldn't that qua am come. Not that it qua your tea and come with a lot of my way. Ha canu, Nataha moon at the rain, Nataha come at the ray. Then a kunu ta kum of kum and nago. Not that he had the damaha, tea a quitter at the veha. Tea and the tea not the tea here Tina ata tsase kuma go am kum ka ofe kums ka ntsa khuwa kwa ya am tswam ka bana ga tsa ya no tsa eme ngande ya to ka e kweto a ya do ro kwa ntsa me tsi ya mbe tsa me ya tim kum ka no o tsa me ya ti kwese ka no ti a nqata ma nqita nqe go tsinqe go tsinqe o tsama hinya ma ka tsono a tsam tsa tsem kwa e kuma go tsa tsono kwa ra sana kwa nqana a tsam am kum ka tsase kuma go tsa khuwa ka mbi ya no tsam ka tsa me tsono tiki morora a hambe o tiki pasta a hambe o tiki nya kwa hambe a kwana sura de kunwa tsoti kwete nte we kati tsa ho sana go a hotsa tsono a tedi tsa tsemo kwa shwere ma dan tsa khu ga bana tsa ku a mkhongwa tsa semetsa mube tsa miya te ga tsoro kwa tsho o ba hamiya da tsoro kwa ha mo tiya se nwa ta nwe go tsa hambe kwa naka nwe go tsa tihinya te hibe ta te go tsa ta kwa go he kwe ku o go bena tsatsa o go be a tsaka kwa ra senela kwa eno Kia resa na ko kwasi ta ham level ki ya na ka ku ka kwana mu ha tam dam a ma dam ka ta ka ku nu ta ki khwara sana ko ta ko ma a ngri ta ta swere ma kham kiriji a kwana te hinya ko ka ata ti anga yana kwa nu ti ku wa kwa ti tuni ki tuni ki ye ti ta na ha ku ma a kom ti a tuni nga we dam ka tuno ama so mu ko ma ti se ata a o ko ka ma kwa ti a hinya ti na kwana temporo ga ka ya ka twa da ka ya ha ta to ta twa boria da kwa ka ya ya ti go kwa oka kwana ka ka o plusing ve de kwa kwa twa kwa te kwa mu tem khu a ta twa kwa de kwa te kwa twa gwe de kwa kwa twa kwa ta ta ma ta si ko ma ana ko ta si mu mu ago a he te kwa ra ku ka kwana ho wa go emotional that the mia de mborunga si oka
0: Ya kuri o sikite mo te nwa am tsone sa tsuwa gwene kuri o tsam sikite nwa go za o khwetse ngiketse e sibindi khwetse a platform den ke am tsone sa gqatswa tswa zingye te go am tsone sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi utrek am zika tsong se na go sa sa wa ga venu ngye a het am tsone sa qao kyai anim ak a sen ka go zeta ma ga zi utrek am zika tsong ka go no izitama ga izitswa ga Nungye tivye kete a kare te uk twana a te kewa e itanu. Ngan te uk ui aso tra go nyu twa zi a yo ni sa se ko huwa ma sana kwa inhan zi ko unya ki na ko nitati a ngye tere te te ziki.
5: A piye preze ki timu kanu, timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte uk twana, te uk twa ziki. Mi kete be mana uk twa te di pana tamenska pa te di plan fonteni. kwana ka khau kwe ngiki te gyawate khau ka kwana hengo izi amsa ngi izi tunka sena ko ngi dia hinya te khuji a khuji kuri o e izi kwezi asi dzako ka kwana pie preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta entiro qabwa anonte tinungu atano Andiro kwa jakwa nkie buruko tama na ndeti no. Ahi zi nwe sen umumate ukwana a kumuka senka di kremka. Tote ukwana nkabe kunji akwate. Nkie hakwate kofu tinu. Mu asi situation he. Tako tunu ahe e kaeku. To ahe ha aswere manataka e hinyako uwe weretaya. Bekoste kate ngindiro kwa takwa jete. To yo kwa asi u indication ane. Kwa ti ngebe di kwa naka nyihe. Anja ngebe nako ahe anja ahe wota jete. Kum ahe ata hinyata kumuka sena ta jete. Kum nihe kase nako sikuwa kwa uwe wereta kwa nake he jaru kwa jete ngekuji a. Te ata mu nguwakunu, kehaka mu tingabe anakwana tete kwenye ate teya kwete faluarete nituaka kwana zingabe kwetika. Wana pie preza, te akurika te platform tenki. Te mu te tako na dukuto senata, dukuto haratan, nyingana ta iya kwa takiari ate. Ne tengi kawuseni ate kwete pie preza adukwanaka, na kumkomka, kompetisi ya dihia na kompee kuka adukwanaka, te kewa kakiari ate. Kwana ka hinto yo te mu sen dako fokesi te sure a te asika go am de sende kabo matia yaka go sure di kwana a am khaute hutuma te asikuruka kwana kam a am kiyata am ata iya kwa kansi ya te kutia kate kwa tiki kam a kago te ditama te ata iya go hinto ahe te mu dako ahe te gwi te di manwa kete tahoro kete kawa kete tahwa gwi hisena go te kitama
2: Ake me katin timi kasang twee quadding, gil queen and a twee quadita. Ah, Aki near me, caraqua, come a kehewa a woo, maquana hair. Anza, mussy ear to quat the ears are quaneca, titacum, a greeting ya of him, quana hair. Amadiki cano, tizes, a quana amatia of it, amatisure, huaco timwe. Quana tea was in the atta ekara eatema, asim I am atta eatema. Ma kwane sure tu kun kave kwane ka te kopi kwatu kwana vena heru o heve ma kwane timi ka te sure atam tsosa belangre ka kunya ki ngkhwize nge o khwete te ki sure anza sure tsa tswara kwata kwane ka kunya kunya heri ya tsa kuku ki ga khuti en tsa boran ki khuti tsa ne mo khom net ban ki khuti a khuti tsa ha swi ya go ga ka sen mate a beti dima sa suri e tswara kwata nne tabe yere kwata ntidi tre a ti kunka ti tre a ti khuwa ma sen ke ta ko ti ke he ki kunwa te kwi kwa na ve nga kwa ne ti kwi a tsa o kwa n kwi a khedi na kwa kwi a te ko ke he tsam
6: kan ki sa kang te na uwa a uwa mhe mme ngo qhawe ntseke khonga ngitsukhoka e kwa mo wa tshwa ecece kwa fata mme wa kula kwa tsa xexa kula kwa wa tsike he ya tshinga tshutho e ujunqa ka mawa buku kama wa video kama wa da tsika ya singa yige hima wa ka jukwa ngai ta kwa nda nda mme ka ke sin tsika ge e sin ya junqi ya ngwe wa skola da tonwe ngwa skola ta e sin junqi si ke tsa go e go ana to tonwa ujunqi ai ha tu kwa sia junqi ke ka ai tsika la Ose neke ya hanshe kwan kwa junui. Daka ya kwa gesu he. Junui kwa ke ngungu he uke ngunga gu. Kala se ti mse gala junui sege o. Da nga titi ya kwa wite na toga nga iti gala. Kan o da kwa chukwa kwa mga chua chukwa kwa. Wa kwa jeti ka nga kwa jengu me yi nga kwi.
7: Akiti wazi miyanu ti anwa kwa uamsa. Se. Ukai kusi oski ngwa gato kwa zi sezi ngwa platform ten khamien ska pritin zi a se nta I karabori e kare ta. Ngwa timu ukate a kwa zi kui zi ve fara al se ki tamatin. Se mu ka sa kia ako. O ngandi e heutu adi uwa ki ngutate. Ti nati kwera sa mko e kate eko ve. Ti tamati ngu a heutu kainsi kwa sing usi osi kim. Ako he tem kase ek unwa te platform ten ki. Ahe ti de ha kwom ati wodzimi ata kwa natahi yako kwana na kwa heutu si ui kisi nguwa tari. Eno ti ngwikyate manira sika iye nguwa tave. Iye nguwa tate manira sika ahe utu si uiki. Nutikyate intaka tikana kwa nguchom sena kota. Nguchom sena kakua tseka gobe gwekwe sowe. Ti avusi ase arusi ata kwana ta koti ngu ahe utu si uiki. Kunu iye ngakora tarenge ya tata ngu ahe utu si uiki. No arenge isi ngakora ta osi kitikom sena sa kiate nyitaka. No iye renge ka veta ka ngu ata ahe utu oki nitikom sena te. Makati sikheri ya go. O kuri ohe. Ahe utu kwa etu ona kwa ata ii. Ama ata nita trema kota kwa janin kwa ii. Ti ave o kama ita ireta amma. O kama tunu daru kwa hii, e kama ata kate, ti ita tuwa msena kwa tangwe, ngandi tuwa msena ata kwa naika, nungandi tuwa msena ata wengu wa makwe sowe, enu tuwa msena ata kwa na tse mdiaka, miti ita tuwa msena ati kuwa te osika, nuu, tuwe tiha, zinu tuwa kwa enya makwe tingu, tuwa kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ku kweka ranga ikati ta go ntimu ho ho nge kam tim a ine khasim a kaise dim kabo a tatin tinwe mthanga mkaga ti gqwasa ngandi iyakwa a isa mika ra kompeta kompeta mite he te damsekan hi ni kuti am komseta hi tyo te tsiem khoka hi ni ku platform 10 ki nyama ku gqwa sowe gqwa sowe tsiem khoka se hi ni ku a nyam oki uya go tyo gqwa kara uya simiya kwa Albert Matim nje team elder do matse wa khwata tyo sura matia pase veno Albert akun Albert ki khama triki ya goha am belen bottom a kha khorego aki Katsiem eya kentsiki uyesi tsemse yakhono khaqangwa mqhamdi am om atya edim am qhayisi qabo atsiem hinzi kahiti osesere ku hiti osesere kuti ingxebe kuwanaka hiti ose hini kuti dze khodi kuwanaka hi se qwako angandi si hinyata go he tangandi si gareda ose qwa tsiem kho anje a he hinyata atsiem kho e qwa anje tingxebe go hinyata ya Nwenza te ya kwa nkoronza te nu kwa kwa nu haize kenu nza kuta teni. Sere titi ya kwa sowe. Kuti yo ti hata kakuma ya kun. So sure kaha kun. Muka ti, ti nweta si te nu ngandi sinyete kwa kumunu ya nu kunu. Ako ze ti wawa kota ahe ze kwa kwa na inu platform tene tse mka tse usa kwa te hini kukuni he. Na wese na di iya di kwa a Nike kabo, Adidas kabo. Team order Adidas kabotamatik unya ta tima. Ita hinya kota anata an Adidas enu yisim kuma ami. Enu yisim kuma kuki za wako. No am akranu yye kuma kon team kuma kunu okwa hi. Team kuma kunu sevi za wako we plasi ya kuma. No ti plasi kwela. No ami mkwamata hihi ni kuti. Kwana ii ya de tatata ku. Tata taku eya di e hitwa akwa platform 10 ki gqwa so wena ko gqekwe so we so a hin esengwa te bore se di tseka ave seta masedzie go mara platform 10 so sa o wate se twadzi kuriate sure a gqwe sure a go wa gwata ya te ya a tie mate te ya o ka urukwa ri tia a te ya ka nwa ga ntia di tia a te ya ka rasta di tia a rasta a sure di o wa kiti Urukwe asure di o wakiti, Nike a Adidas asure di o wakiti nwa mako sowe. Ahe so kiti nkwa ati bori he.
8: Ya, kuzi kuya gotama awa kuni saati mi osati uhe. Hasa huwe hamu huwe hawa, utave hawa wesenzi hamu huwe wote tamziki. Aso kuma anta unisa hii tamzika so tia tsetse te gwa kwa sowe. So di kunya kehe tamso huwa masina kwa ita ete kwa songi ete sakako. Hasa hawa utahuhe evardiere. Akunwe hawo ta vardiere ha kuna ke hetsa mu ka ti ha kuna kunwe ha ki khate nu nganti dzi wo ko kwande o kona ke hetsa mtiki khanya ko of the days and the three and nganti wo ko te ko nte o kona ti ke hetsa mu nya ko nga kona e ata iye kuna ti uwe huyo ti ngi kwana ska ka e ngabe kwana so ko maha nga kona ska ti do te so tsan tsone sat o ngi tsa tsa so ti platform 10 ki kwom na ko twa kasen het an tsone sa kiri kasen ziki ti ya kwa tsa motsa dia tsa A sota kwa hiti ya atasi yako aiko tuwako kaya oka tase na yoha hetapi he. Nga kona sika hiyako sure akia huti anza sinu cha Horozin at the theta, Gao di Cavo, a ya theta, Anderson Ung and Unga Teve, Tuntuan Unga Tequaha. There, Sures can hear your uncle the Tar Akia, who got tea over uncles in Hino. Sadi Dawa at Kung Tatin, Vekita Qua, Hokogui, Tin Cabet Dawa, Maraca Hexam, there, and Tata Kuzi so coma Tequaha. Kwana mkati ti ya zite koma ta kehaha, kwa zi eya ha zite kre kukom ta ti kwenye nye kwiri o kwi he te koma te kwa nanu ya ta ya isibindi ki zawa kwa mte kwiri kwa zi kwa te kwa kwa zi ki.
9: Ama ngatu befu huwa ka kwa kwa mpashi ma ngati deme wa kwa kwa ota kwa ti deme ke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yi kwa yi kwa kwa shkola ti kwa yi kwa ngae ta ti kai ga kai ka coach uga kwa tu chinu ke he ya o ta ko sia khwe kan ka o ta de de me i cha nwe kwa ta nwe di no chin khali nga ba ke a shi me ma gi ya skola ta nwa chin ta ka tu a chi jala nga ba ke chi mi nwe ka ta ke o khwa me ta ma twin o khwa mi nwe ka ba de nga me ma ka ta gi ya skola ta wa plus ta khwi nga ba ke mi wa ma chi diro ke mi gi o Tara tua chi jala dam pashi, hawe aki kulachi, hechi malili maka adiki ta, he aki achiki ku, ka la pasha uashkula, achi de maka magala diki ta, diga ma bagi ta, ka mata limo shi pumatam chichika jala uashkula, tamaha plata, kakwe kagan ota diwe di megashi ton skula, kakwe kan ota chinga megashi ton skula, tagan ka skula mahanta. Mahata platform dini chi dime kwa yise kwa taka tuwa chi jala kadawa wa ma kata chi kata kadawa ma kadunwa lukashi katunga chi dime todi diwiga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola nga munga tuwa wa shkola ka lukashi tam diwiga mpasi hei chika temaka jala taka temaka tao ka wakata ki kwa saa apa sa nwa skola anu isa toti kwe awa wanaka ma ama uke gwea nyeha nyeha anse kodi tuwa chipangi ame gwea aha aha anse ki tuwa chipangi tuwa ka akakla nwa kwa saa ata kwa tu sa akakla ka gwea skola ka kanwa ka kawka akamka nwa omiso kong ta ka wosi maha tami tali hong ke nga ta kamaka lama tang hwe tung baifu hu nungu si lami soko hong

DJ Moscow ngari kam te fi da wam dali ki o la sen ki chong ki mte gya sen ko hang gita kam vam te ki kong ki mani te ki hi ah a ye mte tang kwa kong wam te program yang gya wa si da gita at kaw nga wa ta ma zim te program ki chong mte gita ngon di kong kong ki a kaw sang ta ki hang ya kwa dewe ki hi ngui ki sumanu chong Masika tira tiyan ki kalim tiyo program ki kan hi akwa viendu kini Titi ki hi angwa mpwa skola kwa tuti yo Titi ki hi anu daka tuti kama ki singi ya hana Ati na tusha ki kam Ka kwa wa au naka ngau kan kwa nga kugiga kam Ati nga kam kama ki gi kama kan kia ati nga kam Kati ki kwe kawan o Titi ki hi anu daka tuti kango hong kong ka wakwe ka sanga na tini kiki wam cha tini kiki kling wam cha program ki gang si ni ki koma si tukam cho gyo tu cha wana kawi ka ngi awa kalo kele ngum tina gita ngong ha kuda sa kule tika ngum wam cha ngum a gita au kam ima gya kama cha mkhali ngana kwa tisi kang kawa chi gongi mcha tu cha ki wana tina gita ngong ha kuda ima gya kama kama gya ngay kwi kang mcha gya tu cha ki wana Tetina kita ngong ya kwa mta program ki kong si ni ki yi kwa masita wala sa ngi chong ngom te kia sa ngi manita bara manita ngami ka otko si me ka ngkamba mta ki ngkawi ngawa mta program ki kong si ni ki yi kwa masita ka ngi kita kamba manita ki si zi ki kong ta wala sa ngi chong mta kong ngudat in ngawa te fita ki toho

0: Cwato e ya ko darana kai kam de data xka fmk nge ka mete o yisere gukwe
1: eko kite ko ti dara ka bwa mtwe swe sa tro ka ko hatte hinke ti o to si se di afrika ki kya hin kara komsa to komsa ke nyama hinke a ha se hin tro ka ko ta ko hatte kare tsum eno din ma ka tsene gagara mpa ma tsom tsom tsom din ya e no ngwa ngwa ko no e ya ko no ba sa ma tsa ta no ha si kum ma adin ma tsa wa ta no ha si ke ke ka no kum ha tsa no ma ka ta no ha si ta tswe kun ka ko mo mo kwa ke ta tswe nga ti ke yesi nge kwa na ma sa tsa wa din din ma am ka ko ma ha a tsa sa ya ni ha e ya ga ha din ma se ni ha tswe ati ngoli tsha tsha ha ke tsha ta ke no si ke ana ha te kun tsa ma kun te kun te kun te a ta ha kwe ha wa nda tswe ni ko ya ni ya ntwano o ma ha makoro ta ha ni kwezi ke tsha tsha ni kwe ntwa ta ho no ha ha ko ta ho no kana te anga ye e ka a ta ha ni ngo sa ka tswe wa nda a ka wo ta ho no ana ngo sa ka tswe we ko simu ha se ta tloqa ha se tlotswa nta ko mo ya ntsego ta go nena nna kwa teke a garwe no a thutwe re no a matsota ta mo garwe ve ta go a mo khutu yo te a tsheu sa ya he ma te a mo tu tsheu ta te mo ntsa se ge a ta te ya kwa ta a mo a tsheu nya te no de a go ya nde go wa te hi ni ta ta go ma a ta nna ta go ka se ta ma do te a ma ma to tsaga nde o ka kwe tsutse ni wanda tsunu ha wanda si uwe tikoge ta khona kha makoro khona kha ha tiko nde o di mama di koro ko ti mana ta ni di khomba wanda o kha ma ke ka ma no ba ti ke ka ndo kha ko ko di ko ta khona kana steng a ke kana ata ti kha ha he kha wanda si tsumo te ta ho khale te no oro fa ti wanda o ma ta khona asiki tsha ma tsha ta khona kha ha tswa te kana mme tse tsa mo makate nya ma hitsa mana tsa mana nngwe go tsaka te ya fa ta fa ta nu mme nngwe go sa mpi nge tsa tsum makate tswa ra hi khwini a tsa tswa ra hi ka nngwe go sa mpi tswa ntse ya re ta khona a ta na te kha ha khwe a wa kha ma khwe kha ma khwe o ma se sa ra ye ka nti o mme nwa nwa te ke nje dingwe go ta ba tsa teng go mme tsaha ma a se hatta nna nna kwa kwa ta ke a nwe nke kama mwa go tama ku tama wo nya te kam di tswa ka di o ho tsa a ge nwe a kwere kwa ta ka nwe ta na ta ka ka tu ta ko na ku mo ka ka ha se tswa di kwa ma ha tu a ke tu tu ka ne mo hi go ma a ha nka ja ko mo ba ke ku ne ma to me ma pa ta a ku ha ko ye ko ha nna te be ha po ta ka ha ya te tswe tso ho ne tswe ho ho tswa tswe ha nna te ke ha tswe be sa mo ho he ke sa ti bi nu mo du si ni ka tswa si ko si ka sa mpi ta ni sa mpi a re ho an do ho ho ta ho nna ta ha sa ha ma ke mo ka tswe ta per per ta wa nda mo ti ta ma tswe ko ya we ni ta ha ko sa go ya tena ga sa kare a ka ga sa kare na go ya tena ta tlo mo mo go ta a ka tsara go ya go ya tena tsa a ma be ti ta ti go re tena tlo tse tse tse ben ham ka go ma mama ka tsara ni re ha mo ha ma ke ne da ba wa ra wa ka kwe a ya he no ti se a go be ke a ku ku ti e nna ka ga ma wa ra wa ka tsara ge e ma wa ra wa ka tsara he no ke kune a ham a ko mo ko go be u ha tsum si ka a mawara wa ka tiare a ta na ma ta ko ne man tswa te o te a ta a ma nyu mo te a ma kwe ti kha te u ta ko ma ta na te me te ka het he he bo ka ti ti ndo re mo ko be ta u ta ta bie ko ta ko tsad bon a ko a ta kwa re wa ra wa ka ti nu tsa ka di ye u ka nyu te tu ko ha tswa wa nda te ko tsum te ti ndo re mo tsum mo ko ta ko a tswa tsa ti yo kun jali kwa ta ya ko ni an khama khama ma ni mo ere a a mo itsa ke ta mo ya ma ku si ni nga ni oro ma ta ko ma ti be ni ngo sa ka ti ni ti ti yo ngi ya ta ni nga ta ti ngo khama te mu ji mpuri mpo ma ta ngebe
2: sa wa wanda ma sa tsuma khono sa oma khu sa tsa sa mam khu oma khu sa ta khono tsha ma tsha ngicenu sa ate ke are ka ta khono khama tswena tswena u ke ta khono ma ta sa tse tse ga beng ke tswa sa ngi ha ti a khu ka ra khwa ti u no ke are tena a a mama ko tinta sa ke are hande tsho tsa hinyi ano ngabe ntseka isi dara nako tie ko sie ko samka klasen ta khono tsa sikhuo go ya ta ona kana dukwa ta khwate na kama kiare ama kiare na hinu kama kungwana kungwana kungwana kama sili ta kama ngaka sikwe kana sikwe ko tie u kya ko ta na khono kama ne te ka ndi esi mana ta ba kana ti nga hi ko ba kwe di twa a ta kwe a gwenka ko ma ta ngbe ya o ga kwe wo ta Attack exam free again. Yeah, at a gunim cope, gunim at a taco, at umaco. I'm Hakate, what umatim, I tune him at a moana, he tune him at a kumana, see to tune and like a kumako take good as we. That was a yacht, but dinner is a cool akomaya, he war of Dako yacht in Latic and then I'm not a mutu teach my senior animal. The Huna can sing a metatic, the tingle quart or cool. Lutswa khono ha mkhomo ya tsa ta khono sikhuse ne go ya ta khono e tswa mo bunyedi tsa ke lutswa khono ha o tswa bo am da yo ba bo tswa mo ta go twa go tswa tswa tswa tswa a nna tsa tswa ya khurin tsa ka am khurinu tsa khomno tsho tswa a tsa nqum ne tswa a tsa nqum nga nu ti tswa tsa a tsa nga ta nya go nu a tledik a vere ga a tsam jeter ka tsa moket ne ta ga ta tsoma tinga tsa wa ra tsama tso ga a ta wara wa si tu nngo sa inti tsotwana uno a ku tsho shimu ku ta tsini u de go tsuma wa ra tsam ku ka ga a ka wara wa ka si go tsa go uno si bina si go tswa na ta to ku nngo te go ta a ta ke tsam ku kwena ke kwana tswe yo uno a tledi tsam je ke man je go yo omgi ara bere gwana mkamta tinku tsuti khano ha tsuta khwe tieno matata tsuma mbiye ko kwara tsama ko kuna a mga sika no siye ku kwe anza kha tsam a kho mo kwara ta mtsa ko tswano kuna ngati ke a kho te nqa kho tsama a be ku a kho ku ta ku jeita hinkanya a wanda di tweet ku tsumo a seza di kwana ti kwista mako kana abana na den pa wanda tsinya tsama o mono a na kwa kwa kwa ti un a pam ke sine kwe ke no e ta tso he ku ye nka ni ta he di mangande ga kwe un ko ko ga ben tse ga a ta ke ta khono ni ka ga kwe na o mbi tsa ste ku tse ja mke ni ta tsa ka tsa ku ni ye ti no khana ngwe hi mo ke kwa ha wo i di le ga kwe ta ke tsa mkhwe na ku nye ko te ni te di khana ha kuni a tsaka kuni khoma te je ita khoma dzao khoma o je ita dzao khoma tebe ke kuni mku ha dza kho ta mje ha ku kuni ko sika ka am anti to a ha di tse um kho joro na ko ta ko am ha di kho um kho ta na ko ta ko am tien ko ni ete ha dama a ve ha joro na ko na ya ha ka ko sika ya nta kho po ta nya mka kwe da ta khono tsha a ma ha mu da ni ha si mtwa mbukutu mpwena ma ha dala a tsa we ta khono am a to m kha bana so m si juru na ko yaka ha juru na ko ha ya ko tshe kuno sa juru na tshe ti kha tshe ti kha tshe ti am tsom ta ko me tse wo ta khono ni tsa guye ko da yi ma ka o da ma a nja a ni ma tse ke tu ni tsa ha ni ha da ha da to a po ta nyo ko dara na aka a kham khom ta go di ha me go ben gandi na de ho a kha kha kha kha ta ga ko da go sa tsho u ngi ku ku da ta bana te ku ku e e o ho tsa tsho wa kha tu ngi ku ku tau kutiku. Wara kutiku kukuya katun e emza ama hi yu se kogun ehe maki wi om dindu anna. Se de se hi a tike hamwa tibe. E kwe kutahu ama ngwa di e lukho mahad. Tuan ni kari no hak kuh kari no hak tau. No hak tau tau tau tina hang. Gwe tunu wara mpoto ta kumbo. Nta teko. Une kam une ngui mambore re re re ta hun. Am ngui mambore re re ta hun. Tu man da kaba na hun. Ako kwa ma kum tu an. Tu uzi ma tok o ka din. Si om tsao ka din. Ta ha hiye gu e hem ma e re kare. A ta te hin ke kuri. A ha za koro kwa ha jao ve ha. A o kam ui ma ha mu ui ma ha chuan si ka ve ha. Ta kwa ka kwe na ha duku to ve sa ma kwe re na ha mkom ki ha ta ho ka umma ama ha a ke jo kwa in mu kwa mkom e kama ni wo a ko kwa te di. Di ko kuye te ta me tsi tsi tsi a ko te ko kuye nye ko tsa ka te ve te re tsa tsa an o hi o. Nga ta nye ko te mu ko tu he tsi nza ka tsi e ke nga ni tsu e ti ni mu a mu si ki te mu. Ta ho no te mu ko ta kwa a he nga ni tsa ni. Ta miye te ta ma ha a vere ni ta ha. A mu ka ko me te ni kwa na mu bo ndu tsu e bi na ha. Tswana pat a ka ha hinya ten dine ha ka be kha ye se tso de ha ya u nga matana ko kun a tim khom di kho tsa sa gondo di hinya na ha tsono ha e tso bum e tso mkha mame nga ndi mpe de ha nngo ko tsoma da nga e tsa wa di tsuwa tso kha ta a ha di tsoma ka ntse tse te ntse o sa nga ndi se di tsoma nga ndi mkhwezi de ka tse a ko tsedini ma ha ya o ro ni kwe kobe kokho atse ya khaben ta ko di dano ntu itse ke tsatsa u gem kokho mke te tsom da ke ntu mke tse ko da a ta tse tso mme ta hono nwe na nga ma kuye na di guduma anja na hina ma ke kam da ma a ha da ma ngo a ko di no a ta hinti ta ma tse tso si dara ma ta ntso ma nwo na ni ka tsu ke dara ku tsara ni do ni khere ti ntu ku ta ku ta ku am di ka ma tsara ha kwa na ke dere tao uwa go khulina tao kwa go tswa ta go ntse ta go khulitse e tswa mo ka u bo ta go no am tsam tuma am ka e tswa ntse a ka ta go go a tswa am a sim ko mo ka te go mam ka go ta go ntse kwe te mo ma am go di ya am tsho mo da re ga ne sim ko mo te mo ga le mo kwe na ke tsara ke nwe ke ti dzanga a da ta mo ti a ko mo ka ti tsara ta di kausa ndi kwana diku da a dweni ku tuku na ha a u ku tuku ta o ha ti ku pa pe ta ni tse mo a ta te kwe te e ku ri te te a te kieri ki te te tsem di kieri ta mi te tsem ka kieri tsa gune na tsa ku mo te am ku ma mba am ta ngu mo ta ti dwini na ko te ta ku no dri ka kwa ama o ni ma ku ru gwi ta ku no mba ta ku no ngu tetwe tantwe ma tetwe ko hanu mpanu ndu a go di mungwe te khurugwe mkha mkho twi a ngi mswere kwana hande to pa go a ka ga tsaeta makunyu na kwena kwena kwena ba e vere si go koye tipo u am kune tswa am manda am dini ka di motanya go ndu tswa ta makha go be ka di dia na ata kurugu nunga mbiya na kwakwa tahunu ata ai gambara kunwa mkwana man udam twa di nha ma tsa ma tsika e ya kun am ugam e ku kun tsonku tsho tsha tsha tsha ti ka ya tsika kun tsho kwa kunwa go di kaya uka tanwani tse nga ku ke pa re ata kleta en se pa go go ambe se tsa mata se tsa kwa ga tswe go tsuba se tsa sa tswa moreta ama kurum ke ama nta tlhom tsom go am tlhom tse o se go go tsam mo go pa ma go tata nna go se ke ha go se se ya go ta ha se go tsane go tlo go go tsa am a di ni ma a ka go go ni ma tsumba ta go kuru go tuya ga kolo go te o go ga bana ga ka go ta o u ntshama jo da se mtuma ni ya te ke a a ga tsa ye u ka tsa tsama a tlo go ni se na go be kuto tswa ka am dam se mme mama ma ka te a ko mo mo zakho wa ne te tam kuri kuima ti di a joda tora di a ti na a ware to be nta ka em ki se ta hunu mana a ta hunu a e ye ta tswana ka a ta hen on go tsam a ta gune ntse ya ta kwa na pa be nwe pa re tswana ta go tsoro tswana ta a tsam

Si dema wacho kandwa ke teta na si dema kana tuacha si dema kana kegi ya de ta kalenui ya kete sab ya de dege gempa me wakule de ta gempa abagi wa kwa galu ta ke mangai gempa kwa kubani pakwa galu ta de ale ya tege he ya ta no khan mato ta mato ne ya ha ti de ma ga ine ge ge ta ya ge ne ko me ku wa ku na ko singa te ti de ma chuma te no ti de ma chuma ngo ko ta ma chama ambe ta ju ni ge ti ti ge ne ti sha da sha kula kula ka he a cha ta ngo kula ka ka ti ka he wa ti tronu ma ne ko na do wa ti tronu ge ti tronu ka sa tswa kho ambe ndwa he bona ke ndwa da nge dinge ndile nge tsa moze xa kwa nna nge dinge tshinge kha go tuna da nka ma go tuna go da nge o nge khamata ha ti sa da ke da tsa ti ti tswana ma da mande ko kwa da se ngata tsi ada tsi tsa sa kwe ame o kham ha me nge sa ndo nge kho da ngambe nge sa mtuna da nge tshinga mtuna sa mtuna da ambe ya o se amata so a magetia ti sa momo a ta ke minga tsa sa ko inta ke a mi go qama ka so tsike ma matunge ka ba kwa shumko ka ka firi go go a ga na go nna tsa tsako ka ke he ta ke shumko firi go go ka ngo mo tsa tsako ta ka kwa nka tsa ntsho tsa tshe go ankula shumko firi nka tsa ya si ke nani ya ke masaka cha masaka tlo go to shumkofiri ni go kunga cha go go ta ke mama kunga cha mama tu tsa khonde nka cha ndi bita ke ga ne wa da a sa tlo sa go ta ke ngi makadi bita o sa pao a be nngwe go tlo tsi kha ke di gaiti sa ta sa juke qama ta ta ya tena wa ngu sa sakwe ta juke qama ga dane ya ga ne ya ko da won da ne jo han ya koko ta mi ga khaka ta cha atwa o tham da na cha kha sa da ambe ngo de chi ka ge da tuna da ka jila e wo na ke ta ga me ya ge ya min ne so a me chi am ta so ga me tum chim chan ko ta ge ta ta ma kung chi chi fi ro ti firi magia de man unti chicha ta ke mi won unti cha ko ko ta to ti firi mago ko la ti firi ta chicha chicha ko ko to so ya un ka firi ko ko ya ya ma ya wa mi gata ma ka cha ka o a mi to ne sin chi ka ko un sum cha ta chi ko ti unti sum firi firi ta ka ko un firi ka firi ta ai tat me go ka dilo ka ya shumcha o khunqwa tsa tata tsa firi amendu santon andwa se kwa tsita ngwa shaka ka go qha tsika go shaka ka go qha tsika go shaka ka go qha tsika go shaka ta qamanda nwana ncinga kondwa a ncwa shaka le singe ya ya dibi tsa tsho ka tshunuka ngoni atsing ka qule ka tse ke tsati tsho ka tshunuka o tota atsing ka qule ka tse ke tsati tsho ka ngone ka ngo saga saga da ke tat sum ko fili ma sa tsosi me da tom ma wa wa sin tsonda sum ko fili ma ame ndwa ndwa da ndwa ke qule ka de qule ka ka ka ka fa ya nka
ndoda encane xeqe xa ake senti bigajuta bigajuta takhan kan waya ushashada njonge khashasha shumqofile takhan kanqhu da uha ushanga cha takha chakwa ke kundwa amen qonqanze qhamgugula qambe ngonqani asala sashichitha sakacwancinda tidulo tasada sakhonkhona kacwancinda tidulo tanga he una ke ndoda ya sawungambe awutunada ngasinda ngisanqonqa ngiphaka phaka phaka phaka tuna ngene he una ke ngandoda ngandoda tumama tangake konda ke mage chachi thisa umu a matu acha tage atalise matoki konda ke iku komi ta yake ta imani ngikwa ayi ngadeke yanga asimtwa ka fi acha tage yang minku ningwe ta sochi konda kunje shumkofiri anga chami ta ayicwa shumkofiri kokucwa chami tage ya miko unka fi miko unka fi tage ye tage miko unka fi indati indati kusho shumko cha de mega fi ka fi makunka ka chai ka cha ya ka anda unka ka cha ka cha kujira anda kuko aminga tanta tage ya miko ayi konde miko unka fi ya tage kangwe mcha uta wadun Don't go. Kakubo, tay, shigane na ka ka ka kui nauku kuku teka teka kachiga kachak kachiga dasinda katika kafiri teka kau, hamu kwenye kachili man, tay, kusum kafiri, nini, taki ma mipulani mati, kwa kusum kafiri ma, ha kwa kuba kwa kuku shinga kuku kuku ba kuku kucha kucha kwa buga kubo. Akai na dege masekula ka kafiri da kobo kai kubin o hanu dia kwa kobo usinga kinati no kufiri si fiti kuko chika men kwa kwa chika ngai ki pati pada kula ka te ya kaya na ka tan tan ambe kwa kobo ka kobo kobo tu hanu dai dum tu ambe han ka tu na ngu dan ka tu na ngu han le han le ya ngu ya ya chi sen an ton ya ki cha ko mas ta ka kaimai mankatu kaka kha matuka nka kaya kwa twa khunkhane ka posaya khadwe amenanda dane ya gama ke sinto na akoko mdata ko nga minta tanta ta mithanga ko ta twa cho ta so nga ta kwa cho a chusi ko nda ka na cho chusi ka na me ka khunga nda ka kwa cho ga mi kula ni kula kula macho kwa kilo kula mtata ata chogo ni mata chogo tanataki ya kange so matukam ta kawa kwa chiyambi nga atwa taka mita me matakam minta wa kafali tonga nga chokata nga tanda nga uguwa ya choke nga wabaku na kinota nga kikuluda nga atwa chige nga kam nga ude nga sinda nga ti nga umakata wa Sunko feeling of Ama. Hey, when I hey, codingly come, sagganly, codingly child and me. Ukwan de quant again, missing the clean person. Co, you see, we say, a quatuna, or so we say, what the quatuna. Nay, who is any game, you see, we say, what the quatuna, the quang, ya do matia, and quant like a chatty, quad like a it, each wagia quang. Ni wak dole nugia ambe katim kholo to kanto ta ya tri tuma chota kwa ngo chota u thama kunda ta na ka tubu ngi ka tubu ngi ka tubu ngi ka tubu ngi ta ta ya gakula ta sika ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta u kang kang kang kang ta u diu ta kwa kongsi ta fa fa le ngi te gane wata ke ah na ako kuka keka ke gya gundo ta
masikete ka kulata masike mangqwa kulete ukwana ka jeta ka kulata na anga ncinci dake nge makhle cuma tshota kwa qhuma kwa dakhana wasim ta yakiya ah ay sa ambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nge ngisa nge sana ta gqata nge qatsayi xa kwa ta nge tshota singa uta kiyaka ja mina tshota sa ngqhu to ngwa ncime de gang cuma khana tsha kwa ti tshwa tshwa ka tsha kwa iqeshwa kundang uwa a gama uwa e takati ka khololololo ta u cupu ka singole kanta takade tsha kwata a tsigita ya te de dubya kuna tsigwe a tsata ne tsha da nwa guta ntuna ne nwa ne tsha ta dum khatuna da nna nda phaka phaka tuna da ne tsha da gaung kan kan tsha da u thamta sheka kwa da na tla ka tubu shi na tla ka ka sin da ka kham ya sin ni ye ka ma yo ti mama tswa ka ba ni tsau de kha ba ga tsau de kha ba au tsau de ma wana ka tswa panga kho shin wu shi jang shin na na jang na jang na jang sheka da sheka da sheka da u du bi da ti de pa pa la ye ngi o de khane wata praga praga ta tisa de kane wata ke ah na na na na na ta khane ndota sa tsa tlanga ta khane kwa kwa khuse ya ta o de khane tsota ke kwa ga ta ke kwa nda khane dibi wa ko e gwekeke ta ko ndi tsoka tsa khane tsata ko ndo khwa nda khane tsia ha me nga nda khane tsota u khama ko nda ta deka asinda ka ngqobusi na ta sinda ka qhuta ya sheka ne wa cuchone wang thalalang ne wang chua kang ngqabita ka ke a jokula kwa chuta ngode da no khache konto da juja juwa khamdule khamdule juge he wona ke handwa ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchile phaphala hinga he wona ke ta ne kamncwi kamncambe xa udekha ndandoda uqwanka ndandekha khololoda ukayayo ukuyakhukwe xa unaxa ndoda xaigcene xhamta ncigcene xabangagake tabagakata ie walake xancita xabaie walake tabagata ie walake xancinta ya kwa de kana hom tali da ga ga ne jilam tali da ne ka ne ma sia ngum kwa to kata ka kula ta ka ne so ti ke mcha o ne ma wa chum khum ni da chi a ma chum khum da chi go ko da ne ngu da kwa de ngum ta ma da chum ka ya ngi ne chombo ngi ne kwa chombo tia go da chombo ko ke chi ngi cham ka ya a kwa ne a o ngi ita sha khwe a kaka ngimaka ucaki kamaqoquko kamaqo ta anqo ana ana anqo a nganqo kanda nge kama khanqobi ka qing hm ya anqo mathumni khanqobi ka qing ambe kuqo nqobi nqobi a yabi ya anqo kanda nge kakhawa kakaqo hey ngi akhiya anqo kanda nge ang kuna thamne qinqe angda anqanqa kaka unga wona ya ange ya a kho ang ta wona dinga a kho da chi ka kha a to ta ya ya ne ha ma kwa da ya kha wa wa ta la ka tsama wa ndo kwa chi a kha wa ta la ka a ba sha

0: tebe ti ma ti ta si ta wa ma te ta ka ba na ya be te o ki ta mo kha ma ki ta na in du ki na ki ta na no kha ba na kha i ta du ne ko go no kha du si wa ya ko kha ta ma ba da da ko ta ko ta kha u kha ma na ko chai kwa ko kha ta ma to i ti kwa ne mu na ma mu ka te ne mu na ma ka te ta ko chai kwa kwa ko a ke ba shao ti na kha ma ba chai yo chai ta ko wa na ta o wa ke kya re te ga bana o iteke ya sha ya ko ko yo kwa cha te ti wa e ta me ko te no ha che o ga wa ta ba da ba na mo te o ya bala te ngi che ko ya ko ne ma ti ka ma ti te ko ka ko cha te a te ti to e ho te u te nga ta to e no te nga ta ko ko ko ma mo ha no ma te jam ki ha ke ya gara go mononge kwa mkai boka tswe apa maki kama kama kwa go gama gama nako na ta apa maki buwe go ta go tla a madangwa kone mana mme ya te ke hi tsapi ya go ka te apa ke na ta go apa maki tsone go ta me go buta me ya te mo no apa ha ha ha apa ke mo apa mte ma tso wa kwa mana tare yo ga gama go tare tswa te a ke go ka mo ka te ya te ya kwa komba a ke shwe na na si tita na hele na mo te ke ko iko na te o ko na ta hele ta tsoko twa te mo nwe ni ndo mo a do mo ya ma ja do mo ya ka ka ra ni ha
1: tu ka a ta ra ni ya ni ta ka me ye fa na ku u ya ya ka te ni ha ka na pa e ti Get a
2: I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the house.
4: Ha ha ha ha ha!

0: Ya gwalong ya chua anda ya chua ka ti chua gwalong ta ta ni an hao ta ba chi ta ge ya ya kwa chong ma ta chong a ya de we ya ge xin ju xin yi mei da ku xin ta ma ri ri an da shua ka e kwa tui e chua ka ta chua ge ya ko ta kwa chua ka kunda kwa ge ta kan da kunda ge e ka tui e kume kunga kunda ngule juwa ma kunga ka atuwa sha ati ke he ya kwa ya atuwa sha ata nga nga tete ala nga kanko kata du maha nga baga kaitu na ata nga ata atu taka ukwa sha ka nga ka nga chimata omikum omikai ka nga nga kwa kube baga chao chao ta ka chingga yanda a chung chung a chai ta ata tuwa sha o a kuma kai ta ata tuwa sha ata ala nga ta ka sha nga nga nga ka kua ka ka kube di a kube di ta ka kari ta kube di ta ka kari kwa kube baga kai tu na ta ata nga chimata o ta nga nga nga ka gumi kai ta mi kum shi ma kube ta ka waka kanga wa tuwa ta ba wa mchi ta kube o kube di nui o kube ba nui ka chingga a shing patra kura patra kura mbali ko banu ku sabu sabu ta chim da shim ta sa ta shim ya ta no ka ni tu na ka wi she she na ka tu na ta ta ta na ta chi kwa ta na ra no ka ka tu na da ga chi di kwa ka sha ke ka ma ne wa ke a kum kan o ka to ya ko ba kwa ge ke ka ya ta ta chi sha ta ka nwa ka ko di ta ka wa ka ka ta ko di ta ka ka ma ni ka ko I'm going to go to the house. Spandiro kule chama na kuni tekiwe chika mkakata kake tina take ya kehwa teke hwa take hwa shwe hwa shwe ka kui ganda hwa shwe take chao mkanda ke shoba kua a ke hwa shwe hwa ta nire tunga shinta nire tunga shinta chika kani o taka kani ma tuna taka hanka eka tuna ya ta kai shinta kai munga shiku muka na chike mwa take chawa nita chawa nita kani kani kua Dava, kau anguka, shaku anguka, danguka, and she get back and Murka do chicken and dash and quit. Do I do be, Kaki do be taught Kauka, Kau, Kanka Nagia, Kak, and Aquashing, and not eat on a nut cutting at a gay card, Aquashing at Tuma, Amanashing at Tuma. Kaku can go come and quee, Ka, Haku, and Kati put the cup. Ashin ta ka de chi ga kam kam kwa de ka de da e chi ba ta kam kam kwa de ta ka ta ma ta ka chu ta ma ta kun do a ka ma ta ka twa a twa tu na ta ja bi chao ma na e twa tu na a ja bi chao ta chi pa ta ko la ni chi pa ta ka ka ba de mu shu chi ku ta chi ga ka ni ka ni twa a ke twa ta ni a ka ngon chao ta nu nga o wa ngon chao du cho ba ni ngon chao ta Ang ganda kaya ka tang ka kiri kan ba? Taka ka tang kung dati tosin ka taka anda kung aga aga jabi jawi o ama kari ka kui o di o to o ju bulusin aga anga na gabarin ko tang ko si aga tosin jambang cha Ang ganda maganda kay aga ako, o aga ako. Cha niya kawa tayo kung na kaka gumika makani wa di kamika gawo ka ang kama kung makasigdan na ang kasum kung ka kweta kama ko po ba ni chalo chalo ko kung na tamak tuwasin ay makuwa kung na ay makuwa kung na ngaba kunake kuba athangana athangana kuyacade jamcha uta intando futa alifuna ukukhoko ngaqhinqa madake achita aqathi gashi intake wo xa ucicexeta ngqicha makhwethi shi kube bashinda kwaqhuqhunga qhuqhwa kusha ngabashinda ke gaqhu ngina kamusheta mnqamso ajabe chawta ka chida shinka ke wo gaqhu ngichiya tsangana ke aqa ta ngaqhuwa chiya ngaqhuwa chi yaqhuwa chi chi yaqhuwa aqa aqhuwa ta ngifika kusheshe kanda chithing kumtsangana kanda ngifota kwa jarata ngifota jarata ngifota jarata ngifota jarata ngifota jarata tsangana ngwa ngifota jarata Otuna kata eka ke uwa kashi ya maka ga u o ya maka shikama u kwa mungu kato mamba kwa mungu kato mamje a kata kutigwa kata inke yi meta inke yi kata kata kumu kaya da na kata chwa kuma kawika kaba kwa kura eka kaba kwa ke uwa kashi kwa mungu kato mamba kanda sangoma ka je na ta je konga ke je konga kuke je ta sangoma kwa kando da chili ngambo ya kawando a nganda tonuka ugabita akenda kwi tonuka uchaka o ya machigini inga chao a u inga ki mima o mari mama tuwa ya nganda kwa chata chikanda kwa inga kwa gabi wara nchangi kuna nika ka o adwe iti inga kwa nga chuku na mdume kwa ndege michi uwa a nga wangwa kuhishu michi njuma kuna ngetua angetua kuna angetua minwe taka heka kaba kwa keto mne kakaba chua akikaya kwa shuka nda hek nungshwe ya kamka nda a atwa taka wahunka heka kaba kuna kundwa nyata kutisita wa kum kamu chiki kukwe tula natula natula anyawa khalia mkundwa nyo owa kuwa nukuna kwa munga ukusha akacha takawa kachina hata kete takaita gili nga utachidika kabashi ndika amuni kituchi mchie tuchi kaa aga taminga umaki nita makuta ita mkikumi nga waki gonte nga waki kima kikama ama aga makate kakaba mikusu kundwa kwa o amatashi tanile waka wakul uwi a ya atanele itunga chua kawi nga kabati za hako andeli aki chaa taka ya tukanda mitarishi kunde kwa itunga kati kunde wata tani chaa isa atunga kundu akama kama kama taka kowe bachi hum khalita giega ata kakabaka ahi nga haum taka wana hige ya kuwa nunga acha kando aga kando ya ka khalikara khalikara khalikara kuwa takanda ya yunga ya kwenu yunga ya we ma u mashika ma u ta we iwe we mutarishi ni nga kunda gashi yunga mikashi haka kunde nga chili ngambo ni divi kurata ae maha gashi awa mjushi mga toka si mjushi divi kurata gang ya yunga kakaba kanyui kakaba chii nga chua taka nyui kwa nunga gea ya ndi kwa kula ya kashi nishi ya nda ya chao chao we uko mungu kwa uko usha ata ake ake ta chika nda wajukwe shaa na wajuka chika kukuna kwa kango taka nui jutele mishi mko shing kong wa aga yunga ya nda ya kabanda ake tura ka yunga ya nungu yunga ya kashi choko chukwa cha chitu ya chini mato nungu kwa nunga ake tatu akakwe tatuwa kawa ya yatuwa na chiku kachua tani za wana taka nini kani kuita katene mwesi kajita katika nganda chini taasi takubuka taki wakutu mchima kikwe keka onga kakarikara shi mwanji kakaba doge kwa kikibi wechi ziyunga mwchi shi tomu ya tomu ya tomu shi ya kikuta tomu shi chidza yunga tomu mwka jira taakwe taakwe owa make shi mwa ya toweke nga ina kwe nito kanda mashin akwa kandiyam mtongi kunda shu ayati akwa kaidi kula da yunga taka kama kwa chiti chiti ye na magwe ya tanti su kakaba chiti taka kaba kanyu anza chaku chau ta hi kanyu tene kwan kao ta tanti begu ya nidagu ya nidagu atwa uchi mungu kuna kakarika tuma tani kunda guta kituwa chita ka tsong ka mo ka nda o wa ma ke go nna a wele wa re tsika ka go nna ka tlo ka go tswa wa a ke ka a ke a tsong si tlo go nna ka si ya tsi ka ka go tsi ke go ka mo ka mo tlo ka me ba go go nna ka ka du sha da ka tsho tsi du tani ka de ta ke singa he tsi ke go ka wa ka
1: Kasi kusindwa.